0: Bom, bom, bom, let's check. Let me see. 15 before 8. Tyler. Simthanda ngendlela esimanga. Uthi ngabe uthando na mangabe awukhali. Is it love if you don't cry, cry, cry?
1: Siyayithanda intombazane yethu. Siyambona kulezi insuku uKoLondon. Ushaya uyamazi ke nawe nomzimba wakho omuhle omncanyana ne-style sakhe sokugqoka singangaye. Siyabonga nje kakhulu ukuthi ngempela uyaliphephezelisa iflag lethu laseNingizimu Afrika. Iyaphuma i-album yakhe yesibili nje.
0: NgoLwesihlanu.
1: Yebo.
0: NgoLwesihlanu.
1: NgoLwesihlanu lo lesibheke kulona.
0: Hlanje boclarisa ke lapha.
1: Yeah. Those two. Yeah.
0: Nana ukuthi ke inkosazana le kunenkampani ethiwa iBreads eyaziwa kakhulu ngonodoli.
1: Yebo.
0: Engazathi ke na inkosazana lena ke sebevele bayigxibeze ngowayo ke manje unodoli.
1: Uyayizwa lona.
0: Ngokuthi bamhlonipha nje ngegalelo lakhe kwezomculo nje nanokuthi kwezemfashini.
1: Yeah.
0: Okusho ukuthi ke uThala nje usenonodoli wakhe ke manje la uthi osiyena.
1: Ukubuka kungabafana bethu izingane zethu ubona uma kubuka lapha. Ubona uthi hey.
0: Kuxoxa manje njengobhofu.
1: Ukubona ukuthi ubuka uthi hey we. Na uthi wena nje uthatha kodwa bonke nje amakra.
0: Yeah.
1: I'm a crush.
0: Ukhonza nje amathe njengobhomo.
1: Eh, kuba kuya ngakho mbe.
0: Eh. Ngabe uyasendle.
1: Kuthi hey bro.
0: Hey.
2: Ingane zamanje. Sisana ama post order njengathi sasinama post aphela thini. Shout out ngini post ugcwala uthile ekamereni.
1: Bona ba DM.
0: Ah, ba DM bafana. Bona
1: ba DM.
0: Bona bafuna la manje. Cabanga ngo DM uthile ayokuphendula nini.
1: Cabanga. Yayi ngoba ubani crush. Sawubona sekubingelela ngiyazi ukuthi usilalela uyamamatheka endaweni yokuhlinyeliswa kweyimila sazi ukuthi lona liphi ijele osilalele kulona kodwa njengamanje siyabonga siyakuthanda kakhulu. Sikhona izinto ezikufakile ijele. Ezinye mhlambe kwaba yibona utshwala uyasho ukuthi ah uyabona abafet mina nithi noma senihlangene nihleli ntambama. Uthi hey bafethu mina nokuba kula mina ngafa kwa umalume noma ngafa kwa Hoba mncane noma hoba baba besebe khona eroundini bengithuma ukuthi angiphuthume ngesitolo ngiyothenga utshwala bese ngiyithola sengiqhabula nami kancane mhlamba aqala bengifihlela bengifakela esikhwameni ngingazi ukuthi yini le ngiyiphethe ngacela sengithi ake ngiyivule lento
0: kanti sekugqaxela kwakho ake sibezwe ababili abathathu Mroza Wiz ukuthi ngempela uhambo lwabo nophuzo lidakayo kwakwenze njani okanye mhlamba ke ubuya khona eculeni einkampani zikafari kodwa base uyabona ukuthi hayi man ayengifanele lento nami ababili abathathu
3: ivuka Prefer show ngiyabingelela.
0: Oh, okay.
3: Wasinda Rosa no vi ihloko. Senda bayotshwala mina ngomama uhlala nabantwana, ubaba wabo uyaphuza. And unokuphuzela phambi kwabo ke.
1: Ah.
3: Ngoba sike sakhuluma lokho ukuthi sinaye ukuthi angaphuzeli phambi kwabo. Lo mncane seyimbambe kaningi ethatha iqethe phuza. Ethatha iqethe yaphuze. Labe kuphuza khona bawabo. Mina ngiyahlala nabo ngibatshele umgozi botshwala bebancane bengaka ukuthi utshwala bukho right benzana ini benzana ini naye wabangise ngeke ngamtshele ukuthi fana akahlale nabo enze nayo isikhathi sokuthi ahlale nabo abatshele ukuthi ukuphuza ukukho right la kubi la nokuthi masuze waqala kunzima nokuthi uyeke ukuphuza so nje ukuphuza nje phambi kweingane kunawumthelela ukuthi ingane zibone ngathi into enhle
0: Yabona ke indaba nantsoke indaba enkulu la ikhona ke ake sizwe
4: #VIP sanibona ngibingelele umsakazweni uKhoza FM basakazi bami mina ngoba ngubaba ozishayelayo nje yabo athi uqeda ukoma so abantwana bayabona ngithi ngelanga sengithola ke bathele amanzi kulamathini sebenza ngathi nabo baqhubi imbuzi abatshela ubungozi ngathi hey babuyonishana bulale ngaphinde nje nibona ngidlala ngotshwala kusinto yokudlala izingane utshwala Baba wahlela ukuhle nophe ukuhle kamsele kenqutho bayo
5: uyasambonana webasakaza noze nathi 19th indaba ebucayi sasithunywa nathi but angakazi wangifikela impela kodwa mina into engiyibonayo namhlanje lokufred ikhangisi mina ngiyayisola zinesandla esikhulu nje into eyenzeka namhlanje ukuthi umphuzo kakhulu utshwala ikhangisa impela hayi bafuthi hayi ngiyasola mina ngiyakhala ngazo kakhulu futhi angibona siphumelele kwibholobholo dango
0: dango asithatha ukugcina sibone la sawubona
6: sanibonani evi nawe mroza ayi ngikhuluma into ebalulekile igama lami umlungisi ndawonde emakhabeli nedlabe indaba yokungena etshwaleni ngicathi ngicathi kusasikhathi like me ngangena ngendaba ukuthi sasihlala nabafowethu kwelinye lewishi lapha e-Orange Farm angasena umuntu ophuza but ngicinise ngiphuza because of ngisaronde abantu abaphuza uvele eish kunzima kakhulu nokuphuma etoilet siyanxusa ukuthi abantu abangangeni bangangeni kunzima siyabonga
0: bayayikhuluma labona mroza wiza ke sithathe ke ababili bathathu ngapha encingweni zethu bakithi 086-000-2437 086-000-2437 cause breakfast akuseni sabana
7: yebo njani
0: siyaphila kunjani mfowethu
7: siyaphila ukwenza ixhumbi sizaleni siyawamageza engulule ngilayisiwete ejabane ostel
0: baba
7: hayi ngani izimpela manithinta isihloko sotshwala hayi umuntu usuke efunda ngoba ethandelwa yazi thina besithunywa mpela sikufake ekhwameni uma kuthi thunywa abantu abadala bekuyo egoli kodwa mina namanje nje hayi angiphuzi ungangithola ngihleni mpela nabantu abaphuza uzuthi ngiyaphuza hayi ngisuke ngiyibekele nje i-drink yami nje la eceleni hayi kusuke kuya ngomuntu ukuthi into uyathandana ukuyifunda
0: yebo hayi kuyezwakala mhlonishwa Eh hey, utiya utiya ikhethela ke wena ke kade sasithunywa nathi kodwa ke nakho namhlanje sibulokothi eh uthini uPaula kwakho la sabona
8: Hello cousin
0: Kunjani uyaphila?
8: Saphila la soba ngurase mkhondo manje hey mina utshole ngaphunde ukubathanga bavulele ibhondlela ngamazini ngagcina sathiphungula Ngathi sathatha bathi buphinde futhi hey ngaye ngangena la
0: Mathu buphinde futhi waphinda na.
8: Avele ngaphinda, angibizwa yini umuntu omdala
0: futhi. Manje manje usuyayithengela manje.
8: Ah singayithengela manje.
1: Wawuneminyaka emingaki?
8: Nginabo 14 so.
1: Hey wawumncane ngempela mfowethu.
8: Eish.
1: Kunjani manje mhlambe iminyaka uko 20, 30, 40, 50, 60 kanje?
8: Eish mdala ngina 52, 74.
1: Umubheka njoba ungo ngaleso wawuselokhu aqala lapho una 14 njoba usula ko 52 njoba ungoka kuma 70s
8: ya lo ngaqala lapho kodwa angiyi kakhulu phela
0: nami uthi nje mbijana
1: usha njengama brazo
8: ya njengama brazo
0: uyalokotha nje uthi nje shwi wehlisa nje ulaka
8: hey ngiyile nami ebukhondo ngifika nini ngakhona
0: Smeme bafu. Ngosubekela hlobo lunu lesiphuza. Siyenza lapha emkhondo sibekela into emlandi lapho siyenza.
8: Yeah, erenkini, qala sonqinga mroza.
1: Ah, umfethu emkhondo. Hayi siyeze eMpumalanga province mfethu sizofika. Sizofika liyofika iThimba. Kuyoshama dama namanzi.
8: Hey, sibayini.
1: Siyabonga.
0: Dango.
1: Hey, tjena. Siyazi ukuthi siya rula lapha siphethe eMpumalanga province ayiki breakfast show. Enyi. Yithi.
0: Usho noza wethu bayazi na.
1: Yeah.
0: Awu bafethu. Sanibonani lapho he. Ligwala gwala. Elungile. Hey, asambeni siyocula. Nathi kodwa ke ukhona no Clarissa. Noma ke Clarissa acha ukule nathi namhlanje. Sithu kumancane mkhwaqe.
1: Sithu ku.
9: I'm missing you.
10: 3 xeni.
1: Hayi.
11: Johannesburg. Sithole ku 91.5.
12: Njengoba manje unandeka kakhulu khona uKhozi FM
11: noma ku SABC Plus app. Ulalele uKhozi FM. Luhamba phambili. Breakfast.
0: Kuba ivulelwe nje ikole ke imuphi uthisha ngempela la enimsaba esikoleni. Kungani futhi lo thisha nimesaba esikoleni?
13: Uthisha engimsabayo Miss Khuzwa ayibukana ngeside ayo Miss Khuzwa
14: Umiss engimsabayo uMem Shabalala uNola
11: Njalo ngomzomluko kuye kuleshalo
15: Ngikhathi zeni
16: Two times two are four Two times three are six
17: Ongeke bafo ngeke
0: Just indezela thina lezo sithi two times
1: Yeah
0: Engakho noma sizibadala sifuna nga two
11: Ukhosi breakfast.
18: Sobelumthe.
11: Great Town.
12: Ukhosi FM luhamba phambili.
11: Ngena ku 91.7 noma usithole ku SABC Plus app. Ukhosi FM
18: uhamba phambili.
11: Luhamba phambili. Uvi nomroza.
19: Mina ngiyalala kubo kwa mem.
20: Hayi.
21: Eqala ke ngikhathazo.
22: O 6 kuya ku 9.
20: Nayikhe intinyakanyaka imvuzo ayike inqaba kayitshelwana
9: wangibiza wathi uhlala yedwa kweminyaka emikhulu ekhona la ngakube ngiqeda ukushayisa ke ngishona khona yeyi wezi
10: lo mfu yathanda ukuzifaka engxakini isibinda naso
9: wathi njengabo 11 noma nezinto ejwayele ukwenza ngabo 11 12 phakathi kwamabili yapho ungasazi uzothina uthini athi umkhonyelo wakhe uyashayisa
15: njalo ngomzomluko kuye kulesihlanu
9: abona amanaki egcwala wonke imikhukhu iyanhlanganeyo nguye owangivulela izenke nemuva athi phuma lala
10: ngangena enkathazweni
9: uraf langiyiphethe iy'mpahla zami ngezandla lakhe ngijima
10: e uraf bafenzi unzima
9: e muse vula

0: ehamba phambili.
1: Hey niyayikhuluma indaba, hayi cha kulungile. Ekuthiwa nayo ke indaba la, ingabe ke mhlambe ke usukulungele yini ke ukubona umbani wenza izinto zawo eLotto Star. Kuthiwa ke izolo iLotto Star Extreme Lightning Lorette ekuthiwa ke yenze njani ke, ithe ikhanyise kwi-account yomunye umdlali ngo-936,000 wamarandi ngokuspina nje kanye. Manje ke sekuyithuba lakho lokuqhakaza uwine Extreme Lightning Roulette. Kanti ke beja manje kuLotto Star Live Casino Games ukhokhelwe ke ngokusheshsha njengombani. Lotto Star, umhlaba wakho wemidlalo bukhoma. ILotto Star igunyazwe ngelicense yiMpumalanga Economic Regulator, abavunyelwe abangaphansi kuka-18. I-National Responsible Gambling Program iyatholakala ku-0800 006 008. Abawinayo bayazuma sekufanele bayeke, kunemigomo nembandela. Yonke imidlalo yokubheja ihlinzekwa ngamathuba amaningi.
2: Impela kunjalo ke nali legundane lethi ukuthi andizi lithi nje impela andizi ke manje kulungeleke hamba niyodlala ke bakethi abantu bakhona kuweni.
1: Mlalelise kuwe imouse yabaleka yaba yigundane ngempela le esicofoza ngayo umshini phansi ngaphansi ngaphansi kwestudio. Phela ngithi siwumndeni siyaxoxelana indaba. Uvi uyabakaza manje.
2: Sisasho nje ukuthi hayibo. Kulungileke sibedlala nami voice note ngapha. Sisasho nje ukuthi ke i-breakfast lena ilona thimba leli ilona hlelo lolunzima kakhulu.
1: Ehhe. Uni sponsor yini?
2: Ba sponsor.
1: But ukhada wenzani lapha eleseni? Wenzani lapha eleseni?
3: Asihlebe. Siyahleba manje. Mina ingane yami ibone ku trender ibhodlela elihlaza. Uyabona?
4: Breakfast. Hey, sanibona cousins. Ubafana lo umfokathwala umnyamana ngapha eGoli esowethu. Ngithi ngiyathemba ukuthi niyaphila nje namuhla. Ngithi hey, na ingoma yami ecula nathi. Ngicela nje uDavido featuring uJazz World. I know who I be. Ngibongele lapha. Breakfast.

0: Emma Simini, Emfuleni, noma ngabu kuphi. Uyashwenyuwa.
1: Awu yamasi.
0: Hlala nojabulo jule. Kukozi FM. Luhamba phambili.

0: Evelu peki ayo engu 800 gram yenzi inkomishi zingu 296 ze kofi limnandi ngemali ngaphansi kweshumi inkomishi. Irikofi ikunika inzuzo ethe xaxa ngaso sonke isikhathi. Iphuzu lokuthi ngaphansi kwerandi inkomishi lisuka esilinganisweni singu 2.7 gram ngentengo enconywayo yokudayisa.
1: Thola isaphulelo sika 50%.
2: Amashalofu ezitolo zethu ezinkulu agcwele ukudla okungenampilo. Kuvame ukuba nzima kimi ukwazi ukuthi yikuphi ukudla okulungele umndeni wami. Ulwazi olubhale ekudleni okupakishiwe luxakile futhi aliqondakali kalula. Ngifisa sengathi besingaba namalebuli sexwayiso aqondakala kalula ekudleni okunenani eliningi likasawoti, ushukela kanye namafutha engenampilo. Sinelungelo lokwazi ukuthi yini esekudleni kwethu. Sekela amalebula esexwayiso angaphambili esembuzweni sokudla okungenampilo okupakishiwe. Sayina isicelo kuhila.org okuhela.org.
3: Kusukela ngo-9 kuya ku-12 emini.
4: Yave ngiphithizela owenjani.
5: Ave
4: ingafani yeJesu.
3: Jabulu Jule no-Lady D. Ukhozi FM.
6: Luhamba phambili.
3: Mpilonde.
7: Isifundisa impilo zabantu.
3: Mpilonde.
8: Usizo kalana emthonjeni.
7: Nibe odokotela bahamba phambili la izweni.

0: angihambe ngeke umlalelo Khweza FM ngisuthini kulolu daba na engithemba ukuthi nomlalelo sibhalele uyezwa ulalele ufisa ukuzwa uthembele kunini ithemba libe kunini abalaleli uthi hayi zweni ethi ukuhlakaza nalihluli angithatha oqala ngisithuthini ngoba ngithe sizothatha la ngoba imshini yethu sathi kuyilungisa ngala sawubona
1: yaba lo Didi
0: hey unjani
1: ngiyaphila unjani ukhuluma noLindo hayi ngoba nelinambisi
0: hey awuthini mambofu
1: Mina ngicabanga ukuthi usisi kuzomela ukuthi abhekane nomnyeni wakhe.
0: Yeah.
1: Ma ukuthi umnyeni wakhe uyamthanda angabheki leli huzela umama ezala wakhe elimukela amaphasela eceleni.
0: Hey, dade.
1: Umama nje ungenali iqiniso lo.
0: Othanda into zokuphiwa.
1: Uthanda izinto zokuphiwa ezize emaceleni, engabe uthanda umakoti wakhe. Hey, nangu umakoti ebaleni waye gijimela abantu abangaphandle obheba imama.
0: Hayibo, azaze abe nento azenzayo impela ezikhombisa ukumcindezela. Hayi.
1: Hayi akana leqiniso.
0: So usiyaqinisa kumyeni wakhe akhohle ma.
1: Usisi nje uma ukuthi umyeni wakhe akamenzeli ukufithi fithi uyamthanda akaqinisa abhekane nomyeni wakhe akhohle ngoma mezana.
0: Ah ngiyabonga sithanda sami.
1: Thank you lady.
0: Thank you dad. Ake sithathe omunye futhi sawubona tea time.
2: Mamkhoza molweni.
0: Molo molo.
2: Ngiyabona uphilile. uyazi mamkhoza ingxakathi khona isho ukuthini kuyenzeka umfana xa ithatha
0: ya
2: ethatha athathe mhlawumbe intombi apho umama ezala ebengakhange ayithande kanti umfana uyithandile ithi ke ngolonto uthando sizo lubekho kumama ezala kuyoze kuyovalwa
0: Kodwa
2: nike ngona nombuzo endizibuza wona komamezala uba uva kanjani kweyakhe intombi eyendele komnyumzi xa iphethe ngoshoba aphethe ngalo umta womnyumntu ichaphakile lonto inithi kakhulu ngosi mamkhosa
0: enkosi yabona nje lo mama ufundisa nabazulu ukuhleba bazathi hello
3: ngiyaphila mawami
0: ngiyaphila ngiyaphila
3: uyidokotela nosezethi vlanga kuza emafasawani
0: nazo
3: Mamkhosa usisi akaphiwe uthando akaphiwe lutho ngoba nobhuti lo angumsupport uma ukuthi ezothe emxoxele into ayotshela umama wakhe
0: usho kanje ukuthi ufunani
3: oya akusindoda lezothi uma isinto zasekamreni ezixoxela umama wakhe
0: uyabona nje bayecela iTV enkulu nje flat screen usho ukuthi wayeyobuza ukuthi manje imthengele yini obangasi wayini ayimeza yekene
3: uwo azabuza umama wakhe yindaba azobuza umama ngoba utheze ngomakoti la umama lona angisho ukuthini umama akusumama umama kuyacaca ukuthi uthanda loya mama loya akamthandi
0: umama
3: weingane manje kuzomlimaza akathatha isinqumo umuntu ozothatha isinqumo inhliziyo idle ukuthanda umuntu ozothatha isinqumo yilo ningazi wendaba
0: ongathi ugcwele amanzi emadolweni kodwa nangathi umsaba wakho
3: Ayikube kuthoba kumntana bengizothi akaphume kulo mshado wokho.
0: Ngiyakuzwa. Ngikuzwa kahle.
3: Hayi mamthuthu, ukhoze kumza wami la, makhosi.
0: Makhosi. Sina
3: mza wami.
0: Uyathathaza.
3: Ongani masimelane ulona anti wakho. Bye bye.
0: Singale, ushingale endlini. Uyabona ke indaba ilapho cabanga nje ukuthi uqhathanisane naye umepheka ukudla akupheke same kudla kodwa akufuna ukuthi ukupheke kangcono kunomakoti nasebhodweni athi uyapheka sekupheka naye into efanayo. Into enjani le? Asithathe umunye tea time sawona.
4: Ungayifani uyaphila mama?
0: Hey ngiyaphila kanjani?
4: Ikhona kakhulu ukanzokandile maphumile phakathi leyo mdlakazi.
0: Ya.
4: Hayi ngizwile indaba mina ngiyamxeka kakhulu na umfana naye hayi
0: mawufuna
4: ukwakhumuzi indaba ozithatha nomkakho ungayisi lapha kumama wakho ayiphele kunina oba nawe umama naye ngeke unenkinga kakhulu akalungile uyakubhidliza umuzwa wakhe ngamanye ma ebhidliza lo muzi wakheka kanjani waphela uyamqhatha nodana yabo
0: kakhulu
4: hayi uyaganga na umama
0: tunenqwaba yezipho ezivela koma beyingane shuthi nje ubathandela lokuthi bayadiza nje bayadiza ayikumuntu ongadiza nomphele ngayifuni ubaba oyingane iyohamba hamba iye lapha ikekelela lokho
4: kodwa manje makoti ophela makoti nomakhelo lomuzi yena hayi waye ngamfuni ngcono akakufihla ngcono angambezeli yabona
0: yebo
4: yebo mama
0: ngiyabonga uthi nje la ngiyabonga Uthi ngiyakhumbula ukuthi kuno baby mama owa graduate kwathiwa keze kuzobungaza cama kuzobungazela khona lapha uthi la khlala khona thina umamezana uthi kwashawa iBrian ngqangqayo kodwa mina ngisho kuswa kusukulami lokuzalo kuyathuleka nje hey hayi asithathe umunye sawubona
5: bakhulizwa kwakhoza
0: yimi loyo
5: uyaphila mawami
0: ngiyaphila njani wena
5: Yapi, la ukhuluma noPhumlani ngiyanga ngilaye ndikose ngikwasithola.
0: Haw, yaphumlani.
5: Yithi wema ibhlungu kakhulu lento enziwa yilomkhwekazi. I mean lo mama ezala lo umakoti wakhe futhi lo makoti eshadile ekhaya yahle. Uba ma ushada ziyavula incwadi lapha ngizwe kubafundisa uma ngidlilela nje ukushada. Zivula incwadi zithi wena ndoda namhlanje ushiya abazali bakho namathele kumkakho. Lo mama ezala njengoba edlala ngalentombazane umakoti wakhe osemthethweni ethika nomama Steve basemakeleni mhlawu dlula lesorikazi emkhabeni lo makoti omthalele emakhandeleni
0: eyi
5: kodwa namhlanje akakuboni konke lokho
0: cabanga nje amvuse ekseni ayi
5: ayi lento akayenzayo lo mama ezala lo nasu mama ngazi nomuya yasentweni inkosi yami eke yophungula izono kodwa mama abanye kufuneka bemthandazele
0: Ei, kosi yami. Siyabonga kakhulu. Ei, yabona mabekhuluma nje namadodana swazala nginika ithemba lokuthi nabo masebeshada bazoyibona lento bayikhuze bathi nayi intayisho lapha ekujabula uJulia. Ha, uma usefuna itiyela itiyeli ngishisa umlomo. Yabona kuningi kakhulu. Nanokuthi mayifuna amvuse ekseni, ufuna lo athwenza itiya buyamvuse futhi atifuna ipalish. Hayi cha. Siyabonga soyibeka lapho kamanje. Hayi senjena ke masibuya nje. Sibuyela kuwena mlaleli Khoza FM siyaqhubeka.
6: Sibopho sokusakaza ngaphansi kwemigomo yokuziphatha ebekwe ikhomishana ebhekela izikhalo kwezokusakaza eNingizimu Afrika iBCCSA. Le migomo ihloso ukuqinisekisa ukusakaza kwezindaba ngendlela eneqiniso nengathathi hlangothi. Imibono engenzeleli kanye nezinhlelo ezifanele lonke uhlobo lomlaleli kusuka ezinganeni kuya kwabadala. Izinkulumo ezinokucwasa, inzondo nezingenanhlonipho azivunyelwe. Uma ukholelwa ukuthi uKhozi FM aluhambisane na le migomo ungathumela izikhalo zakhe kule khomishana PO Box 412-365 Craig Hall 2024 noma uthumele i-email ku bccsa@nabsa.co.za ukuze uthole eminye imininingwane vakashela ku www.bccsa.co.za
7: Ezikhatheni ezinzima zokulahlekelwa, iclientele iyoba nenduduzo nozwelo kuwe. Akufanele ubhekane nobunzima bomngcwabo uwedwa. Qiniseka ngokuthi izinhlelo zomngcwabo zakwaclientele zikhokha engakapheli amahora angu-24. Ungakhava abomndeni abangu-13 kwiplani eyodwa.

0: izingane ezintathu zikhaviwe ngaphandle kwezindleko ezengeziwe. Ngeclientele, awuthengi iplan kuphela, uzilethela ukuthula ngezikhathi zonke. Uma sekufanele ufake isicelo somngcwabo, uzothola u-200 wamarandi e-airtime. Amaplani akunika ikhava yengozi ephindwe kabili uma unohlelo lwakwaclientele lomngcwabo. Izindleko ze-transport, igrosa, netshele isikhumbuzo. Balisa namuhla, kulula, awuhlolwa mpilo futhi akugcwaliswa maphepha. SMS ukhozi ku-44419, ku-44419. I-clientele life, i-FSP egunyaziwe, kanye nomnikezeli womshwalense wempilo onelayisense, imibandela iyatholakala online, kusebenza amanani ajwayelekile.
1: Abantu baseNingizimu Afrika bangabhalisela uvota online mahala. Okusho ukuthi awuyidingi idatha kuwo wonke ama-networks. Bhalisa, ubheke imininingwane yakho ku-www.registertovote.org.za. Noma yinini, khumbula ubhalisa lapho uhlala khona, futhi uvota lapho ubhalise khona. Uthuma ubhalise ingakavali voters roll. Local Government Elections 2026 ngomhlaka 4 November 2026. Phuthuma, hamba uyovota.
2: Ike asithole umdlalo womoya sithi ke ihlazo.
3: Awuthi uzokusha nje kancane. Kusha futhi.
4: Mlaleli, Ukhozi FM lukwethulela nanku umdlalo womoya osiqhawqhawo osihloko sithi ihlazo. Esubhalelwe uNtombedle Dlamini.
5: Ninjani kodwa mama? Niyaphila?
6: Hayi, siyaphila ndodana. Ninjani nina?
5: Hayi, asolutho mama, konke kuhamba kahle.
6: Hawu bantu, uweza wedwa. Ubashiyele nabanye. Ungabe ubashiya phela mawuze lapha.
7: Hawu kahle mvuma. Kade usanda kubabona nje, sofuna ubabona futhi.
6: Hayibo. Yini ke wena ukahle wena? Hawu bantu. Kunani uma ngibambe ngaphinda ngibona ingane zami. Phela ingane zami lezi.
5: Hey ma, hey sisi uyamazi uma ukuthi akafuni lutho ngabantwana bakhe.
6: Hawu, ufanele. Ukhona yini umuntu ongathanda ukubona ingane zakhe njalo? Hawu. Futhi nje nangalelala ngangile, ngawusivicela umakoti kuphela.
7: Hayi ngiyabona.
6: Awenzele umfoweni ukudla. Uyeke kulokhu landa indaba. Usuzomdlisa indaba nje kuphela.
7: Hayi, kulungile ma, uzomenzela.
6: Hayibo. Ndodana ungitshele.
5: Yebo ma.
6: Unjani kodwa umzukulu? Ngoba phela ngeze umakoti ethi ukhona angasakuboni kahle.
5: Ey uqinisile ugugu ma, uyazi uzuzu. Hayi, usenakho nje lokho. Uyazi nami ngize kunothisa ukuthi usenoshintshe ngaliqondi nje kahle ma.
6: Hey bo. Hey mntanami. Ngezwe kona phela nokuthi umakoti wathi wakhala kakhulu ngokuthi
8: siyakhala njalo.
5: Hayi bo baba, ukwenze njani manje?
6: Hayi bo.
8: Soke sis.
6: We baba ngile. Awulethi ukudla lokho wena. Ungenelwe yindlo.
5: Hawu mama miyeke kubabongile uyamazi ukuthi unjani nje lona.
6: Hayi bonga mazi ukuthini? Usekabi lona. Manje kufanele ngimiyeke nje agaxele endabeni engamdingi. Ngeke ngivume lokho mina.
5: Uyamqabuka wena babongile ma. Uyamazi ukuthi unjani. Uyohlala nje lo vele lo.
6: Hayibo.
7: Nakho ukudla bhuti, ngicela ubambe la.
5: Awu awu awu awu. Ngiyabonga mntaka ma. Ubu, yazi kubukeka kumnandike lokudla kwakho.
7: Yangazi ke phela mina ke ngiyashaya ibo.
6: Ya ke wethe mkosi, besakhuluma ke mntanami. Ngithi uma kodwa ngamuzwe ekhala ngomzukulu, ethi usethanda ungamboni kahle.
7: Hawu, sekunjalo.
6: Hayibo. Sekunjalo ini wena?
7: Hawu kodwa ngasho ngathi ingane ayenzela usiko la komaluma, la izalwa khona. Ngisho.
6: Babongile.
5: Ey, kona makunjalo. Usenakho nje lokuzuzu. Kodwa ke, hayi, ngicabanga ukuthi mhlambe icishe ngoba ungena esigabeni sokukhula.
6: Yini uthi yini wena ngawe? Hey, hey winkinga babongile. Uyazi sithi siyakhuluma nje la into ebalekile. Uvele nje wena ukhuluma lembudane yakho.
7: Hawu mangikhuluma imbudane niyazi nani ukuthi lengane idinga ukuyowenzela usiko.
5: Uyazi.
6: Uyabona wena.
5: Ma.
6: Yebo ndodana.
5: Sengiyahamba ke mama mona kunani kwephana la ekhaya. Mina bengithi ngizonibona. Hayi. Uyabona ke lento yini? Hayi, lungile, salani.

0: ayo kahleke noma ngikhuluma ngenkokhelo yami inkokhelo yesivumelwano
1: oh hay bo hawu ngiyazi manje ubusho luthi njani
0: hay bo sisi hawu ngibona udonsa inyawo phela manje udonsa inyawo ke manje angazi inkinga nje ungasanginikezi hawu
1: hay ukuthi ngidonsa inyawo wena thula ngasho nje ukuthi bengisane izinkinga bengibhekene nazo
0: hay bo kahle bo musu kudlala ngami wena inkinga mina ongitshele yona yokuthi ugulelwa ingane akasaguli manje uzuzana ngithi akasaguli
1: yebo yena akasaguli kodwa mnganami uyazi nje ukuthi kunezinye izinkinga
0: ha hay bo wena mangabe ungixoxela usukusho ukuthini kanti usukuthi ngeke unginike imali yami ngeke phela sisi
1: kodwa uyazi nawe uma ngabe ngithi nginezinkinga ezithinta imali kusuke kufanele la ubone phela
0: hay bo ha musu kudlala ngami ngibone ini lalela sisi mangabe unemali yomuntu uwena okumele uye kumuntu yomtshela ukuthi imali uzomnikeza nini hayi ukuthi kumele ayibonele
1: cha bo angilwe mina ehlisa umoya bengisho nje
0: musu kudlala ngami ngeke ngitshele ukuthi awazi fanele wenze njani mangabe ukweleta umuntu
1: kodwa ke thula sekuyisikeledwe ngempela le mali
0: hayi bo sis isona yini kanti yini ngempela
1: ungile
0: hayi bongeke sis savumelana noma savumelana na uyazi
1: hayi lungile nami bengisho nje kulungile ngizoyihlanganisa imali yakho thula ngizokunika nje lingakapheli lesonto
0: hayi ngajabula kakhulu sis ngingajabula ngempela nami ngixayekile khona la kufanele ngiyophesha khona ngiyacela abantu sis ungilungisele ngisalubuyela emsebenzini ke

0: Hawu. Nomthasi.
1: Yeah.
0: Yini? Wahlala lusizana nje kwenze njani?
1: Eh, ingahlali kanjani nje lusizana. Usizi liyazenzela la kumina dadwethu.
0: Hayi. Kona uqinisile sisi. Kunzima.
1: Uyabona nawe lento uthi ngihlale ngingasebenzi. Iphinde ivule likhulu kakhulu inxeba sisi elivele lingakaphuli.
0: Hayi. Ngiyakuzwa nomthasi. Kodwa phela nawe usuvele wayiyeka yonke nje lento nje kanjalo.
1: Ngangizokwenza njani dadwethu, ngenze njani?
0: Hayi bo, sisi. Vuka emaqandeni. Ayekho umuntu ovela ahlale nje nomthasi kanjalo. Elahlekelwe intshontshiwe ingane.
1: Siza, ngenze njani sisi, ngenze njani ngempela? Angithi wena ke nje wazi kahle sengizame kangakanani ukulandelela lo daba. Angisizakali siza.
0: Ululandela kanjani udaba efonini nomthasi? Hayi ngeke. Wakwezaphinda ilunga uyenza ngefoni. Eh?
1: Dadwethu, uma ubheka mina njengonomthanda njengoba ngingasebenzi nje. Kwayona loo mali yokugibela ngingayithatha futhi ngilokhu ngigqigqa sisifori le nto le.
0: Eh, phela noma kunjalo nomtha. Kumele ukhulume, usitshele ukuthi udinga imali yokugibela, ungavele nje uhlale, unethezeke. Engathi silwane lesi. Sikhuluma ngengane la, umuntu lona.
1: Ngisukume ngenzeni sisi? Umseshi wathi asiliqale phansi leli cala ngoba kwaduka idokotela ngithi. Ngavele ngayeka ke nami wena mawubheka nje bangaqala phansi kanjani sesiqala emva kweminyaka emingaka ingane yalahleka sisi
0: ngeke nomtha sukuma sukuma sengikutshela ke manje ungahlali phansi ungalahli ithemba uthi yena umphathi wesibedlela usuka khuluma naye uthi usemaphikela nolwakhe uphenyo ngayo yonke lento
1: hawke dadwethu vesana ungiyeke ke ngalo ngavele ngamiyeka nje nami
0: Hawu
1: umuntu ongatholakala sisinjalo nje mangifona mina kuvele kuthiwa akekho noma kuthiwa semhlanganweni ngashiya sisi
0: iyonake lento engiyishoyo nomtha ukuthi wena izinto uzenza ngifoni kusini isikhathi uboke usukume uyijwayeze nje ukwenza izinto uhambe lapha mathupha ungathola ukuthi nje lo mphathi abakhuluma ngaye ukhona akho ma meeting awenzayo la
1: oh yazi ubangivula amehlo
0: Mhlawumbe
1: uqinisile dadwethu yazi kuzofanele ngempela ke ngiye esibhedlela
0: kunjalo vele kunjalo nje sukuma ntombi ayikho into ekuyenzeka umuntu ehlezi nje te phansi uyazi nje futhi uyajabula ke nalowo muntu okhulisa ingane angakaze ayizale kahle nomthangeke sukuma sisi
1: hayi ke kodwa uyabonake lokhu engikwazi kahle ukuthi nje uyohlupheka impilo yakhe yonke zilokhu nje zimnakashela inkinga ngomntanami kodwa ke Hayi kulungile sisi, ngizuke ngiye esibhedlela.
0: Awusukume ntombi ngeke.

0: ingusi kola kabonini. Othi ngiphinde futhi ngimzame.
1: Siswami.
0: How?
1: Uyaphila kodwa?
0: Butwami, uyaphila, unjani wena?
1: Ay, ngoba usuzwile ukhosini njalo.
0: Abuda bangcoko yazwena.
1: Eh, siyaphila kodwa salikwazi?
0: Hawu, uyaphila futhi, right.
1: Awuzwa ke.
0: Hey ntama bengithi nje ngikushayele la ngixolise ngesenzo sami sengalela la ngey ngabona nje ukuthi wahamba sengasekho kuhle awungiyaxolisa sweet
1: kuleka dadewethu uyazi mina into esengayidlulisa le kuleka
0: ngiyakuzwa bhutwami ukuthi nje ngabona usuhamba sothukuthayela usuganunwa hey yabona nje ngaphatheka kambi
1: hayi khohlwa ile nto babongile suka wena ubani ongaphika nawe wena
0: abe ningenza uhlanya kodwa linobani na
1: Awuveli wili uyaphika yini?
0: Hayi kulungile ngoba mina ngihlanyela kithi. Angithi?
1: Hayi, kona kunjalo sisi wami. Hayi ke kulungile ke sisi kuyezwakala. Kela ngiyanazi nanomama nihlezi kwebhana lengathi nalamana. Uyasho ukuthi kuthi unjani?
0: Ngiyakutshela wena. Hayi yabona futhi uma wakho usegugile and manje nje ugugela la kumina.
1: Hayi, hayi baba. Wena uhlezi udlala ngomama umthukuluza bese lokuthi ugugile. Ngizokushaya njalo wena.
0: Hayi kulungile mntakamabe kuyilokho nje. Ngiyabonga.
1: Hayi kulungile ke sisi ukhonze bokumama.
0: Alright.
1: Uzombona maduze nje.
0: Okay, bye.
1: Okay, bye.

yabo. Ungalibamba nje ubhuti ucingo. Kungenzeka yena ukuthi usadinwe ile yandaba. Hayi suka yibo. Kodwa mina ngangikhuluma iqiniso phela. Ingani?

0: Uhambe kanjani kanti usekhaya? Oba ngisangitshela phela.
1: Hayi, ngihambe kahle sithandwa sami. Hayi, uma nobabongile hayi bayaphila.
0: Hayi, kungcono kuma bephila.
1: Hawu, gogo. Ubuzo zani?
0: Angimazi kanti beningeve nihleli naye egarage.
1: Hayi bo. Sithandwa sami. Ngokususa amehlo nje kancane le ntombazane isivele yanyamalala nje.
0: Inyamalala yapi baba?
1: Hawu, nakho phela sekuvele kwathi nya. Kodwa bengimtshelile ngathi asho mehamba.
0: Hayi, angazi ke mina. Mina bengigcina enhleli lobabili.
1: Hayi, sithanda sami, engathi sengiqala kuyinaka ke le behavior yakhe manje kamuva nje.
0: Ikhani uyinaka baba? Angithi mina ngangayikhuluma lento nawe.
1: Cha gugu, ngangiyibona. Kodwa benginganaki. Ngithe kuya ngahambi ngoba sisasebenza, wathi usafuna ukuphumula kancane. Okusho ukuthi ubethi la kumina lalalaza.
0: Ey, yabona nayo lengane isinakho nje ukudelela impela. Nami ngiye ngimbone nje uma ngithi ngikhuluma naye avela vusa inhlonze.
1: Ayi ayi ayi. Uyabona ke kunzima impela ke manje. Nathi saba sestageini gugu kodwa ayi asenzanga kanje.
0: Hayi bo phela nina ningaba ama 70s, ama 2000 lawa. Konje bayabawatekise bethini?
1: Ama 2K.
0: Ama 2K. Hey. Ngoku
1: impela. Uyazi ubona ke manje ukusinda ongathwele. Uyabona kuyosinda wabaleka manje. Uyabona indaba lengani?
0: Ake silinde sizozo masebuya ukuthi uzoqamba maphi.
1: Ey ey pho namanga yini?
0: Hey we baba.
1: Ey.
0: Hey, ngimazi kahle esezongingiza bheke phansi.

0: Izono zami zaziwa nguwe, awu madoda. Iy'nkinga zami zaziwa uwe. Kwafika nje ukuthi usho njalo ngempela. Uphila la emhlabeni la siphila khona sonke. Ubuka ngesayidi lonke, ungabuki isayidi elilodwa. Laleso sikhathi impilo yakho uyibheka yonke ngokuphelele.
1: Yebo, ngikhuluma nje naye. Ukuthi akangikhumbuli.
0: Awu man. Lalela ke uyasade ngicabana manje, ngiyakubuka nje. I-World Cup le ubuyithanda impela.
1: Ha!
0: Thana kimi ubuthanda uMessi, please.
1: Ngiyamthanda uMessi, ibhola nje ngiyalithanda. Uyazi ukuthi ngiyacabanga ukuthi abalandeli bami babona ukuthi okay, as much as nomcebo sinimaze umculo kodwa nebhola uyalithanda. Mhlawumbe futhi kusamele nomndeni wami ngiyawuthanda ngoba ke ngihlale ngithi ukuthi fahla ke ngiveze omnotho, ngiveze uMi. Ngiyabona kwesinye isikhathi mangihamba noUMi, bathi abantu hayi thina simazi uMi, sazi umnotho, uphi umnotho. So nje ngihlale ngibavezela ukuthi as much as nomcebo nimthanda kodwa nazi ezinye izinto kumele nzi. Azi ngonomcebo, unomcebo uthanda umndeni wakhe, unomcebo uthanda nebhola futhi.
0: Wow. Baba. Ebona kuMessi naye ngiyezwa kuthiwa amajemile ehleli nefamily yakhe, uyayishaya ingoma yakho, kuthini loko kwena?
1: Kuyangijabulisa kakhulu, njengoba ngisho nje ukuthi yazi uNkulunkulu akahluleki, nothing is impossible. Bangakubuka abantu bathi hayi lo usuke ekhayeni elihlupheka uyobevela kanjani kuTV.
0: Yebo dad.
1: Kodwa uNkulunkulu uyakwazi ukuthatha into engayilutha ayibeke namakhosi, which is exactly lokho akwenza kumina. So mangibuka abantu abafana noMessi, ngiyazi omunye umuntu uyazi ukuthi abantu mabesibuka koTV maybe D, uyazi umuntu vele acabanga ukuthi hayi uthweleke. Ngoba kunezinto ezenzakalayo ungazikholi ukuthi ziyenzeka kumuntu ophilayo. Kanti kuyenzeka nakuwena futhi ohlele ekhaya ulalele njengamanje, yazi kuyokwenzeka ungabelieve. Kukuthi okubalulekile nje ukuthi uphokophele phambili, ungadedeli lokhu wenza, lokhu wenza ngelilanga kuyovuleleka.
0: Hayi, nansi ngometsha. Yabona makhuluma ngomnotho, mfana ngikhumbula ukuthi uyena oyekufundisa ukushayela ukuhamba ebhayisikili. Ngingadabuki ukuthi awema uzowa awema.
1: Uyayazi leyo video bakithi.
0: Ngiyakunaka phela.
1: Sisawashova namanje amabhayisikile naye. Kodwa lalela manje sengifuna ukuthenga isithuthuthu. Abangilandela abalalele amalalele emakhaya. Very soon nje ngizobe ngifunda isithuthuthu nomnotho. Kodwa kuzona phela lezi ezigijima kakhulu lezo sibulala cha. Lesokuthi nje uyele shop egarage uthengele isinki ubuye uzendlini.
0: Hayi ngiyamthemba ndoda nami. Ngeke nje ubhuzuke amaqakala uhuzuke amadolo. Hayi lutho.
1: Hayi akusona lesi nami ngiyasaba lesi.
0: Lalela nayi ingoma yakhe nje usitshele ngayo ngempela. Nansi. Ithi tshela umoya. Awuyizwe nje. Sele kahle lina ngempela unomcebo zikode niyamazi ngeJerusalem waduma kakhulu ngayo namanje isizono zami akisimthathe la ingoma enje ithi tshela umoya sombuza khona manje ukuthi kanjani kuphi kodwa iyezwakala.

0: Ah, hey, nomcebo. Indaba yakho mina ngiyayiyeka. Hayi, hayi, hayi, hayi. Awusitshele ngale ngoma.
1: Hey,
0: iyaxoba ka wena ubumnani.
1: Ayi, ayi, ayi.
0: Inendawana yokhendla.
1: Iyazi nje ingoma zami ihlezi zinendawana.
0: Ngiyajabula manje uyabona.
1: Yebo, kule ngoma ke ngihamba nomthunza, ngihamba ngedwa wakhona eHammersdale, a very talented young man. Ingoma ithi ngiphumusa nothando ukuthula noxolo empilweni. Namso nje ngangicela uNkulunkulu ukuthi akasiphe ukuthula noxolo nothando, avuleke amasango la kuvaleke khona makuvuleke. So ngicabanga ukuthi wonke umlaleli uyakwazi ukuthi relate nengoma ithi nje uNkulunkulu akathela umusa wakhe wavuleka amasango kuvuleke la kuvaleke khona.
0: Ey manje uthi lana uproduce impela uyafisa ukuthi ke silalele nje abalandeli bakhe ababili abathathu sizothi bathini bajabule ngempela uthi hey mina ngikhulume naye ngoba ayusumelile siningizimu Afrika asibathathe nje napa abale beshayile ngiyabona bafuna wena impela asimthathe umuntu sawubona
2: sawubona mama lady dear yaphila
0: ngiyaphila njani wena
2: ngiyaphila sawubona sesinomcebo
0: yase ubungalindele
2: ikamala ngomlindo zipaz voice ngiyothanda mam lady deal umculo kwase sinomcebo ngiyabonga kakhulu bana nginombuzo nje odwa kuyena
1: yebo yebo ngilalele
2: ngisacela ukubuza wazizwa kanjani uqala nje ukuzwa umculo wakho udlala emsakazweni nomkhulu isikhonda khonda uhamba phambili ukhozi yase
1: ngangithukile njoba ngisho nje ukuthi ke kufike lento ukuthi ufuna ukuyincinza ukuthi abe ngiyaphupha noma kuyiqiniso so nami ngangithukile njoba ngikutshela ukuthi even namanje iyafika lo ndawana ukuthi ukuthuke uhlengezele inyembezi kodwa futhi ubuye uyiqoqa so nje yo I'm so grateful ngiyohlezi ngasona sonke isikhathi ngibona kaphezulu
2: siyabonga kakhulu sisuka umculo wakho ngothanda kakhulu uqhubeke nje uyibambe usikhiphele ingoma ezimnandi
0: uphile nje ndoda asathatha umunye futhi sawubona nango nomcebo
3: awu mama
0: yebo
3: awu we mamkhoza
0: yebo
3: we nkulunkulu wamshembe ngathi ngiyaphupha ukukhuluma nawe
0: awu
3: usizwe ndlovu kwasivula ngila impela emtubatuba
0: okay nango
3: we mama
0: yebo
3: kodwa wena umcebo
1: unjani
3: kodwa sisiwami ngaze ngajabula kunini ngishaya ngimile lana ngithi ngekele ngikhulume nolomcebo unkulunkulu wami wesisi
1: lalela
3: ngajabula sisiwami uyabona phela i-t-shirtisi laphana ufeaturishwe laphana umthandeni igcwamelisha
1: yebo
3: sisi uthando lwakho lathi triple thousand ama thousand ngaphambi ngaphakeme yazi ngiyaqale namanje ngulalela uyakhuluma uphansi uthobekile awuyenzi lento ukuthi manje sengidume umhlaba wonke ngiyakulalela nje ukuthi uthi nempilo uphuma aphuthu uzofaka umama emgomeni yazi ngiyalela ukuthi yazi ngakubonke bangafana nawe
0: ubani sikhuluma naye ubani sikhuluma
3: mana usizwe ndlovu kwasula ngamuntu bakhulumela
0: yesizwe
3: awu mama utsuka isifani
0: ngangihlala nawe kakhulu ku Twitter usuhaphupha
3: umsebenzi sengusebenza manje usuhlezi ungifaka njalo njalo ngikubona
0: ama weekend ah understand hayi ke
3: siyalalela ukhulu
0: okay bye asithathe umuntu yebo sawubona
4: Moro nekhaya.
0: Moro hayi bomkhaya. Kongathi sesiwele inciba ke ngoku.
4: Present ngiphile mkokodlana lo next express eshele kwakhiba.
0: Khaya nangu nomcebo.
4: Sisi mazigode.
1: Ninjani niyaphila bhuti wami?
4: Hayi uPresent uyaphila man. Yana njengoba ke ngiyinkosi yabalaleli. ngihlala ngikulalele njalo futhi ke umculo wakho ngiyawuthanda mazikode man.
1: Awu bakithi siyabonga.
4: Ngiyawuthanda mina ngiwase Sex Pride eshele kwakhiba ngiyangangaza ngomhlubi.
0: Yeah.
1: Awu bakithi hayi siyabonga sibonga uthando.
4: Ufuna ukuthi ngikutshele ukuthi namangelengela amahlubi ayakuthanda mazikode.
1: Nami ngiyamthanda kakhulu mangelengele.
4: Uyiwana be South Africa.
0: Uyiwana. Ungikhonzele amanxeba ezilalini zesibini. Oh madodhe.
4: Ukhonzela mamududu
0: ngkhaya wami.
1: Kwaze kwamnandi okhozini.
0: Ngashadela lapho. Asathi omunye sawubona.
5: Mamkhoza niyaphila.
0: Siyaphila njani wena?
5: Ah ngibingelele nakunomcebo bo.
0: Sebo.
1: Sawubona uyaphila.
5: Aw ngiyaphila obingelelayo uDuma kwaMazibuko lapha esikhothe emtshezi emangweni.
1: Awu senibingelela nathi emtshezi siyathemba niyaphila.
5: Yes, saze sajabula mamkhosi siyabonga ukuthi silethele usisi yazi umculo wakhe mina ngothandiswa into eyodwa nje uhlala usondele la eBhayibhelini akazi yini ahlale esondela nje eBhayibhelini umkhokheli kwenzeka
1: kakhulu hey namangazi ngoba nami mangibheka zonke ingoma zami oxola moya wami obayabuza abantu ngabe isono sami yini lapha emhlabeni kukuhlezi nje kukunale yanto engisondezayo angazi kanjani mhlawumbe ngoba uphela we Lady D umuntu ubuya kwegospel ngithi nowazi ukuthi umuntu uqale kuphi
5: sifika
1: mhlambi lokho angazi kodwa futhi ke nami nje nasekhaya lami ngiyamthanda uNkulunkulu kakhulu noma ngingayena umuntu ukuthi manje kulona lonke isonto nesonto ngisontweni kodwa hayi cha uNkulunkulu ngiyamthanda ngempela mhlambi indlela kusuke sekuvela ngakhona angazi
0: ngiyakuzwa futhi ke waqala ngazi ivathe ezimhlophe
1: awu yabona nje imina lapha ngemumbe ngakithi abanye bayombona abanye bafisa ukumbona abanye bothethelela mawubuka nje uMamdibora Fraser ngilapha ngemumva kangisafake negolide alisasekho sengalahla
5: hayi akasifone mamkhosa lapha emtshezi nje ngishingane encane hayi yamazi nomcebo zikode
0: sibonga
5: kakhulu mamkhosa siyabonga usilethela yena
0: siyabonga ngathi ke sithatha ukugcina manje sithi sawubona
6: hello njani
0: siyaphila njani wena
6: ngiyaphila ukukhuluma noZweli uphikileza ubaba kaSim la kwaNgcolo semshazi
0: yebo
6: ave ngithandi sawubona sawubona mam
1: Unjani webaba kaSim?
6: Ngiyaphila njani?
1: Hayi cha uyajabula uMakaSim. Uhlehle nje usheshe idedisi intombi ukulalelana ke mina ngubaba kaSim mina.
6: Ngoba ukulaleleke use bathroom mina.
1: Oh bakithi.
0: Ajabula.
1: Umtshela ukuthi uyathando mina ngiyazi into enje. Umuntu asheshe athi ubaba kaSim yonke indawo okusho ukuthi nje usheshe uyayidedisa intombi ukuthi azina chance.
6: Yeah. Abe ngithanda ingoma zangu ngiyafisa nje mhlambe nami ngosuku mhlambe ngiyocacelwa ngakho ngikumeme ngithi ngicela ukufike kuzakube surprise kodwa mangazi noma kuzobe surprise ngoba phela kuselalela ngithi
0: usenze
1: we ayikuyo by surprise ukuthi ulalela sinendaba naye akanayi show ukuthi ngiyeza noma cha wena yenza nje kuvele kube
0: cacile
6: hayi ngizokwenza kanjalo nami ngajabula kanjani ngibona ingoma yakho ngiyibona lapha kulona kumesi edlala Nkosi yami
0: Okay. Siyabuya masibuya la sobe sesigoqa ke siyabonga kakhulu.
6: Siyabonga mamntu leti team nithile nje baphila nasema.
0: Okay.
1: Siyabonga.
7: Siwethulela i 10 piece bucket dekwa KFC engakazi bonwe kule Kentucky Tuesday.
8: Stop.
7: Zitholela maqatha enkuku angu 10 ngo 129 kuphela.
8: Stop it.
7: Wonge u 44 rand. 44 rand ungathenga enye imile phelele ngaleyo mali.
8: Stop it.
7: Uyayijabulela? Hayi kona, uyithanda. Ngalo lwesibili kuphela, eKFC kuphela. Kunemigomo nemibandela.
9: Mphakathi waseNingizimu Afrika, izwi lenu libalekile. Ikhomishana yokhetho ezimele iIEC inilethele izingxoxo mayelana nokhetho lohulumeni basekhaya ngokubambisana noSABC Education. Lalela umsakazo wakho kwaSABC uKhozi FM, uhlale wazi kabanzi ngelungelo lakho ukuzikhethela kanye namandla onawo ekwakheni umphakathi wangakini. Ivoti lakho yizwi lakho, lisebenzise. Balisela ukuvota okhethweni oluzayo. Lolu hlelo ululethelwa iSABC Education ngokubambisana neIndependent Electoral Commission EIEC SABC Education Enriching Minds Enriching Lives

0: lalela angazi noma umunye umuntu olalela mhlambe manje ongazi unomcebo zikode lo we cream inkosi yami
1: we cream award
0: yeah you know umcebo zikode we cream akona ukuchoma kodwa nje ngifuna ukuphakamisa amandla kaNkuluNkulu
1: ukuthi
0: sesikwi cream namanje
1: yebo Ungikhonzele kumawe yazi ukuthi nje sithando samngani wami ngiyakhonza.
0: Hayi ngizokukhonzela kodwa ilalela. Yabona nje nekuthemi ngiyacela bakithi ngizoza naye ngoba ubethi wena umcebo ngihamba nawe. Ngabuka isikhathi ngathi ayingeke masengilethi ngiyakushiya ngoba lapha yana khozini kuyahanda yobufike nini usatotoba. Nekuthemi nje ngizofika naye ngoba uhleze ethi mntana nami ngifuna nje ukuthi uyazi ngizo khozini ngizobonga. Ngoba nje mina ngiyazi ukuthi ngiphuma phi sokubalekile ukuthi ngibonge kuzwizwe lonke.
1: Hawu sithando sami ngiyabonga yezwa bye bye.
0: Kubonga
1: usizwe langa siyabonga Stuhl Mavis lo sasingenele nawe ngiyabonga
0: siyabonga bye bye.

0: za umehluko enza njengomadiba
1: lonto iyawubanga into abana delale unaphakade donwabile
0: ukhosi FM luhamba phambili
2: Cause FM luhamba phambili sokuleso sikhathi ke sokuthi sizwe ke kuwena mlelo lo Cause FM ukuthi ke nawe ke waba nenhlanhla yokuthi ke zimtoli yosebenza phesha kwelwandle sifuna nje ukuthola ke izaluleko kuwena ukuthi impilo yabanjani ngale ngiyakhole ukuthi khona sesina manje mlelo
3: yeah thokozani lapha e Winterton sawubona thokozani
4: awu sizwe mtola njani
3: siyaphila unjani
4: ngiyaphila nama kufana
3: sesinkhona
4: mhm Nange ngawela mina ngaya kwelinyizwe lase Australia yabo.
3: Yeah.
4: Khona umlungu oyebale imhlophe esahlangana naye la eTW lezi zirampi khona la eJohannesburg promoter iPerfume yakhe ikhampani yakhe ngamcela ngathi hayi nami imarketing nginayo ngiyacela ukusebenzisana naye nga.
3: Ngawela
4: kanjalo ke. Oh kodwa ngingaphela sinala almost 3 months ngawuhamba. Bona day elingizwe lela kuyabanda ke lalizwe lela ikholisime kukhulu fantinyana nje yakhona nje umoya wakhona ujwayeleki yabo
3: mhm kodwa iphupho lakho lafezeka lokusebenza khona wawuyele ukuthini ukuthi uyomsiza noma ukuthi kube yini eniyovubela lawo makha lawo kwakuyini inhloso yakho ukuhamba
4: inhloso yami ukuhamba kwakulokho ilo khunjana enginayo ngine isitiphe sobakethi nginaso vele
3: marketing okay
4: ilo khunjana nami i-CV yami ngangifuna uma ngikhona ukubhala kwi-CV ngomarketing yami mangabe ngifaka izicelo zomsebenzi qhamuka naleya company bese ngibuya naphesha kube ilula kanje lokuthola umsebenzi yabo
3: oh
4: inhloso yami nje kwakho ileyo i-CV yami ithi ukushayina kancane ngokuthola kwabuya lapho
3: oh ama-reference yabona kuba waphesheya
2: awu madoda
4: ngoba kukhona kulala eSiram kuma khona khona ikhampani engisebenza kuyona ngangena ngeke i-CV yakhe lo mpho engayigcwalisa ngaye ngamanje ngimaketha kalula nje manje kuyaphambili
3: okay kungcono
4: hayi kona hayi amasentike hayi kona wanginika ke impela ngabuya ngishayina nje
3: hayi suka hayi wena hayi wena na
2: mana ke kwakuyini amadola hloboni imali yangani
4: ay amadola khona nje izimali zakhona ama current akhona nje lawo
2: oh hayi sizoke sibhekela siqaphele nathi ukuthi singawabiza ngamanye amagama ngoba ngiyazi ukuthi kune currency yakhona engafani neya lining ezim Africa neyase nasiya Italy mhlawumbe noma kuphi nendawo siyabonga kodwa ke
4: ngibonga ke namhlanje
2: okay sibonga kakhulu siye lapha kuzama ngwane usesikhawini ke naye unodaba lakhe zama zem
5: yeah
2: hayi zama kunjani uyaphela Mhm, ngingathi sikuzwa kahle hle. Awuthi kunyakaza kancane, awuthi nje kugijigijima ma lapha.
5: Yeah, uyakhithima.
2: Siyakuzwa manje, siyakuzwa manje. Akwesizame futhi. Zama? Uzama ukuphi?
5: Yeah.
2: Use Hong Kong noma ukuphi? Hayi angadonse nje.
5: United Kingdom, England.
2: Oh, use UK.
3: Mm.
2: Oh, phesheya kwezilwandle.
5: Yeah.
2: Oh ingakho ku line wethu ukuthanda ukuthi ube nama delay kancane usalele emuva kancane. Kodwa niyaphila ke lapho phesho kelwandle?
5: Angikho khona ngisempangeni esithawini. Ngangihlala e-UK.
2: Oh wawuhlala khona.
5: Yeah.
2: Oh siyakuzwa ke manje bengaziwa ngeqale nenxa yolayini. Okay, akusitshele ke yayinjani impilo ngale? Wawuyokwenzani futhi khona?
5: Mina ngafika ngomamkhulu wami owayeyinesi ngiqede e-DUT ngo-2004 ngangifunda nompingo omunye owayesebenza nani nontani so ajabula nami ngoba umama wami wayexakekele
2: nase
5: mkhulu kuyena i-breadwinner wathi umsebenzi awutholakali kalula vele uhambe nge-birthday present yakho ukuze e-UK ma ngifika e-UK ngangilindele okunye ngathola okunye ngingangawutholi ngangigcina ngigade ogogo ngiklina ngingaxa ngangawo ngisho amaphepha okusebenza ngoba angifike nge-visitors visa
2: oh yokuvakasha amaphepha okuvakasha ya
5: bantu ukuze ungahlali illegal
2: ngizwakala mhlawumbe uma ungatholi ithuba ungabuyela yini khona
5: ngingabuyela uma nginamaphepha aqondile
2: ya
5: ngoba abasala bashada nabelungu
2: ababe ngiyabona kambe kuthiwa ngesilungu kuthiwa yini kambe lokho oba no blue card oba nangisazi kona nje lokho kubizwa ngakho ukuthi mama bufuna ubuzwe bakolinyizwe unomuntu othandana naye automatically mukushada naye kodwa siyabonga kweza manje isikhathi mfowethu sikhulule nje okwamanje kodwa sibonga kakhulu ngesikhathi sakho. Okay, thank you mangwane, sibonga kakhulu. Ungakhohlwa ke ukuthi ke udaba liyaqhubeka ke. Ngenzeka mhlawumbe nawe ukuthi ke wavela ngale phesha kwelwandle, wanenhlanhla ukuthi usebenze khona. Kwakunjani ngale? Amasiko akhona thini? Impilo yakho ni thini ngale? 0860002437 waqala kusifonele khona manje. Masibuya udaba ke liyaqhubeka. Okwamanje nangu Casper Nyovest ethi phunyoka bemphethe.

ikusasa elingcono liqala ngami nawe. Kule nyanga kaNtulikazi asihambe ezinyathelweni zikaMandela. Ukhosi FM luhamba phambili.

0: CFM lunentokozo yokwethulela nanku umdlalo womoya owuchungechunge isihloko sawo sithi izinqumo episode 630.
1: Hey ndoda, bengiqala ukubona dine ngalolu hlobo. Hayi. Yazi bese kusele yancansi ungidla ungihlafuna ungiphimisele phansi.
2: Hayi, kanti ungathuka indoda. Bekuyinto nje yangalesa sikhathi. Kusuke kwabuhlungu kakhulu kumina mangizophumula ekhala ngenxa yokuthi kade ihlanganyelwa yibo azothile benozara. Hayi.
1: Ya, mfethu, hayi kodwa mina nasi buya kude mfethu.
2: Ya.
1: Kala sithanana nabantu kodwa singaxabani. Akumele siqale manje emva uba bangale isikhathi eside angaka.
2: Hey, uqinisile mfana kithi, uqinisile nje impela. Kuyaqala ngempela ukuthi sixatshaniswe abantu esithandana nabo. Yazi ukuthi asivele singayivumeli nje lento ukuthi iqale umkhulumuli kakhulu. Ngathi siyaqala uqonywa ndoda.
1: Hey mfowethu, ngibonge ke nje nami ukuthi sigcine sesibona so lenye uyabona.
2: Yeah.
1: Sesiyazi ukuthi soyixazulula kanjani inkinga ifana nale masiphinda sihlangabezana.
2: Hey, ungalisho uliphinde ndoda. Vele phela into isazophinda yenzeke showcase nje. Ngoba uyabaza abantu besifazane banjani. Kuhlezi kuzovuka amacala nje
1: ngoba ungasashoko ndoda.
2: Hey, mfana kithi, nami ke bengingasho ukuthi ungabomcela uphumule makukhona ofisa kusiza ngakho mayelana noZara. Okwami nje ukuthi bekuzoba ngcono ukuba siqale sabonisana thina njengamadoda. Ngingangini mina odabeni ngoba sexatshene.
1: Hayi, ngibuzwa kahle mfethu, ngiyakhozwa. Sengiyowenza nje ubusho nje ngokusayo. Ngiphinde ngixolise mfethu. Ngiyaxolisa ngempela, ixoshwa libhekile.
2: Hayi, khulile.

0: Mi amanywa nonke zakhamuzi zasekimba ngomgqibelo ngo-12 emini. Phelelani-ke nonke holo lomphakathi eliku-ward 18. Wozani nonke ngobuningi benu nize emhlanganeni womphakathi lapho kuzokhethwa khona ohlwini lamagama aphakanyisiwe izinhlangano abazoqekelwa isikhundla sokuba yikhansela. Ningaphuthelwa-ke mphakathi, wozani nonke ngobuningi benu. Niyazi nonke ukuthi kubalulekile kangakanani ukuthi umuntu ozoba yikhansela kube umuntu oqokiwe yinina. Yithuba kaleli lenu lokuziqokela ikhansela elithandwa yini ehholo lomphakathi ku-ward 18. Ningaphuthelwa umhlangano wokukhetha ikhansela. Phelelani nonke ngobuningi benu ngo-12 emini. Nize bakithi nigcine nesikhathi, isikhathi somhlangano. Ngawo-ke lo mgqibelo esiya kuwona, wozani bakwethu nizosebenzisa amandla enawo entando yeningi. Wozani nizoqoka umholi wenu womphakathi. Kubalulekile ukuthi umholi niziqokele yena, khona nizoqikelela ukuthi wenza umsebenzi wakhe ngeqiniso. Phelelani emhlanganeni eholo lomphakathi. Khumbula-ke onganayo i-ID akaphuthume Home Affairs ayofuna i-temporal ID. Ikhona zokwazi ukuvota mase kufika isikhathi. Phuthumani bakithi nizobuningi benu eholo lomphakathi ngomgqibelo lo esiyokuwona ngo-12 emini. Sizani-ke mphakathi wasedimba niphelele emhlanganeni. Ngisho nesinedolo.
1: Ubani-ke futhi manje lona? Yazi madoda, ubani manje futhi loyo?
2: Ngcolosi, wengcolosi. Hey, nishani bafo? Hey, sondela ngapha sixoxe nkinga wena.
1: Yanginakile bafo, yazi ngiyitshela ukuthi umuntu nje ohuthayo ngoba encoma ukumenyezelwa komhlangano. Uwena mabutho?
2: Hayi, ngimemeza phela ngoba bengenzela ukuthi ungizwe ngenxa umsindo wombhobho lo omemezela ngawo. Hawu, kwenzenjani indoda yalibhada ngonyawo nje namhla? Usho ukuthi uzohamba ngonyawo umemezela idimba yonke le?
1: Eyi, leadership, ngifelwe imoto la mfowakithi. Kwasho khona ukuthi phela akukho ukwenza ngokunye, umsebenzi kumele wenziwe.
2: Hawu, akusekhona obengakusiza nje embuthweni mfethu ukuze indoda ithole iy'nyawo ey'lula. Kanti manjani abantu?
1: Le moto ivele yafa khona emini nje. Kwacaca ukuthi ku-late akukho ukuhlela ngenye indlela ndoda. Kanti ngeke phela kuma umsebenzi okumele wenziwe nje nginazo inyawo zami. Kanti-ke nakho lokhu kuyangisiza phela ukuhamba nje ngoba ngithola ithuba lokukhuluma nabantu. Hayi, kubalulekile kakhulu ukuthi sikhulume ngawo lo mhlangano nomphakathi.
2: Hayi, khona indlela ocikoza ngayo nje umemezela nje. Angiboni ukuthi ukhona umuntu ozofuna ukuphuthelwa yilo mhlangano. Uzwakala ubalulekile.
1: Hayi mfowethu, asethembe impela ngoba kubalulekile ukuthi abantu baphume omningi babo.
2: Yeah.
1: Beze kulo mhlangano. Le nto lohulumeni basekhaya ibaluleke kakhulu, chief.
2: Hayi, impela.
1: Very, very important.

0: indlela ongena usuhalazela ngayo la elebu ndoda, hayi bengibona kahle ukuthi kube besingekho emsebenzini ubuzo ngishaya ungiqimuza ungilahle phansi uphendula uma kuthayisini yakuhlela
1: ubani mina msisi
0: ngisho wena impela phela wena ungene la ungasadle ingobe zamuntu
1: hayi kanti lutho ke mjida angisiyena nje mina umuntu owuphuma zilo
0: hey inkosi ngeke ukuthi ungamazi yini umuntu ukuthi ayina angayenza mangabe eyibona nje sefanele ngathi uyalwa nje uyabona kumele ulindele uma yini uyabona lonto le
1: kanti ke msisi mfethu mina zincane kakhulu izinto ezingayenza ukuthi ngilwe ngoba ngiyazi ukuthi kulula kangakanani ukushaya umuntu uvela umbulala nje ukade ungaqondile
0: and kuyenzeka mfethu
1: yazi futhi ke ngokwami lento besixabanisa mina nawe hayi bengesiyona nje bebengathi ngiyenze ukuthi sigcine sesizwana amandla
0: hayi ngikuzwa kahle mfethu ngikuzwa kahle hey ukuthi ngiyawazi amajeda mfethu yazi khona umuntu ongayilwela ayifele ngempela intombi yakhe mfethu hey
1: yeah hey asikho fala kithi sidingo saloko yes ngiangali zikhona izimo nami singangenza ukuthi ngilwe kodwa lokho nje bese sikhuluma ngakho njengamanje hayi cha into encane le njengoba sesikwazini ukuyikhuluma sabonisana ngayo isidlulile futhi
0: manje yeah ona mfethu ukukhuluma kuyasiza mfethu angifuni ukuqamba manga yabona nje bayeqalwe lapho ukukhuluma kungaze konakala okuningi uyabona uyazi izolo mfethu into eyenzekile ngidlule izinsizwe ezimbili ezingqimuzana lapha e-rank amatekisi ungekhe gobo phondo
1: hayibo
0: cishezana nimazana impela mfethu ngoba enye nje ivele yaxosha itshe mfethu yashala enye ekhanda yop
1: hayibo ndoda bengalamulingane
0: abantu abagibeni nami nosomatekisi lapha bebebhizi beshutha ama-video mfethu ubungabona kuze wasiza nje esinye isalukazana thizeni mfethu esivele sangenelela sabashanga esikhwama sidemelize uyabona sithethisa abantu nje bebukela ukuthi ngempela bacishe bayabulalana abantu phambi kwabantu ngempela yini kodwa
1: ngoba futhi msizi yabona lento yokushutha ngamafoni
0: hey
1: umuntu angazagcina efile nje abantu belukwe bebukele beshutha
0: hey ngiyakutshela ukunisile lapho mfethu ungathola ukuthi into ebaxalisile njalo into encane ibingalungiseka kalula futhi
1: kazi bekubangwa
0: hey
1: ucabange nje msizi usune video yokufa komuntu efonini yakho uyixoxa kanjani nje indaba yokuthi ububukele ungalamuli ngoba
0: nakho khala ucingo mfethu imali olwakho nomolo wami
1: hayi ngatholwa mina lo maye uzara
0: ohe hayi ke engabe sekwenzeke nje bese kufonela nje iphela thina sesizilungisile indaba ibenkinga
1: hayi awuthi ke sizwe umsizi ngizovela ngimfake ku loudspeaker khona sizozwa nje ukuthi uthini

0: uyazi ngivele ngasizakala ngakubona. Bengisathi ngizofika ekhaya ngikufonele.
1: Usube nenhlahlaka wathola nokusebe ithami yakho qhawe. Hayi khuluma ke ngilalela uthini bafo?
0: Hayi ngenela ngaphakathi emotweni sikhulume kahle bhekwe mfethu.
1: Oh hayi awungene. Ey mhlamba uzothi nje nakho ukungizulisa kancane. Ngiyomemezela kulawa amawadi angako Top Hill.
0: Ngena emotweni ngizozi, ngena emotweni soxoxa kahle musungaphakathi ngena mfethu.
1: Ewey. Kezithi ukuphumula kancane inyawo zami. Kulwini nje ngidavuza idimba yonke ngihamba ngimemeza.
0: Bengivethe alethu sithi ukukhohlwa nje kancane indaba yomhlangano. Kunodatshana la oluncane ngifuna ukuthi sithi ukuthi ulidingida kancane sobabili.
1: Ekahleke. Ngaze ngibone envelope e-brown manje. Usuyagwaza njalo nkunzi isuka nje ngingakakhethwa shukhethwa. Mabutho.
0: Envelope e-brown cha kulutho lokhu. Akuyona imali litshela. La kunama formatile nje khona la engiwaphuthumisa khona.
1: Oh hayi cha bese ngishilo ukuthi hayi indoda engithembe ngempela. Isulungiselela ingomuso layo.
0: Baby yathanda ukuncokola mfethu awume kancane. Into la engifuna sikhulume ngayo. Indaba kaMlamuli.
1: Yiphi manje indaba kaMlamuli?
0: Ngisho njengoba phela sengiphuca icathe emlonyeni nje ngalomsebenzi wasemaqhosheni.
1: Kahle ke manje mina ngingenapi lapho wemabutho.
0: Ngidinga usizo lakho mfethu. Kumele sike sithi kumdlalisela nje injeje sithi kumhlumeza wena wabona umuntu ehlumeza inkwethu ekhanda.
1: Hawu ngeke impela khona hayi ngeke ngikwazi impela.
0: Hawu bhekisisa ilula lento kuwena njengoba ndisebenza nomphakathi.
1: Hawu
0: you are the perfect man ungenzela lo msebenzi.
1: Hayi mabutho ngeke kuluke ndoda ngixake ngempela ngixakekile kuningi nje mfowethu
0: ngeke. Sicakwa yini manje ucakwa yini bhekisisa?
1: Uyabona nje ngoba ungifike la ngikumemezela umhlangano. Ngibhizi kabi mina ngikhankasela ukhetho. Manje ngizosithola laphi isikhalo sokwenza lento oyishoyo wena? Awukahle bafu.
0: Hayi awuhlupa wena ngoba wena mangabe ufuna usizo la kimi, usukulindele ukuthi ngikusiza ngithi. Kodwa mina ngicela into encane, encane bafu. Hayi, hayi wena uyangilandulela nje ungilahlela izandla.
1: Njengoba ngisho ke nje izandla zami igcwele umsebenzi womphakathi. Ngeke ngikwazi impela nje ngicela ungixolele bafu.
0: Hayi
1: cela ungixolele nje.
0: Hayi, ncane nezitho ezaziyo kunoba lomngane ofana nawe nje. Hayi.
1: Uwazi kahle njalo mabuthi umsebenzi wokukhansela wena ukuthi ugqilaza kanjani. Wethu kuzomela ngiwenze ngaphandle kwemoto.
0: Yazi. Ngazi ngasichitha isikhathi sami la ngobala.
1: Mana ke bafo, ungeke usangibana no lift nje uthi ngiqhubekele phambili ngiyomemezela.
0: Eh izandla ziyagezana ngcolosi. Ngicela uphume emotweni yamepho, phuma mfowethu.
1: Hayi
0: bhekise ekhaya manje.
1: Avunjalo njalo wena.
0: Sihambe mfowethu.
1: Hambi.

0: Ingoma izwayo ke la ingoma emnandi Set Real uDoti Demet uzinaka Kzaka Bon King no Disaster ZA bathi Maliam yezo sithando
1: awu wena
0: kona no Doti Demet la
1: ngisame lapho ukuthi igama lini lelu Doti Demet hayi suka bani
0: Doti Demet awusuka hey lalela ngiyakutshela wena sikhathi goma sesinje
2: Ulwazi lungumgogodlo wempilo ngakho asabalale ngolwazi loNgcodube kuKhozi FM
1: Impela ke nje injalo indaba njengamanje 17 minutes emva kwa 4 o'clock la kuKhozi FM nje ke ngapha ukhona kungcola lapha e-studio ke sisabalala ke ngolwazi ngapha nje khona futhi ke nesihambele ke sethu esanamhlanje lapha ke nje uLinda ya khona lapha ke uLinda yende lapha ke umbhali umuntu nje kahle hle oyala madoda bakwethu ke siyazi ukuthi inyanga le kaNtulikazi sibheka kukhulukazi ukuthi ke ngabe mhlambe isimo somqondo bathi mental health abelungu samadoda mhlambe isinjani yini le inkinga kangaka yini mhlambe ke engenziwa ukuthi ke nathi so omama emakhaya indoda engathi sibuye emsebenzini kade ikhathele kade iboss uyafika la endlini uyayithethisa uyanawe uyafuna into zakho inkosi yami yini lesingayenza ukuthi amadoda akwazi ukuthi akhululeke nawe akhulume nathi mhlambe ke noma ehleli namanye amadoda futhi ke nawe akwazi ukuthi akhulume kodwa ke mina ngizo kuthiwa yini mina angisusolwazi solwazi angisusolwazi ukuthi kuphela sibuza imbuzo ngo sokwengela
3: Sandwa lolu dabalwa namhlanje luthinta into ejulile kakhulu singabantu besilisa sine inkinga eziningi angiyathemba ukuthi sike sibone nase indabeni siqale ihlale kuvele kuhlale kuvele uze indaba ezibhlungu kuthiwa umuntu wesilisa othile uzibulele ube nenkinga esaba ukukhuluma ngeyinkinga uthola omunye kuqhuma ama divorce ngezinto ebeyingalungiseka kodwa umuntu usuke engenayo umuntu azokwazi ukuthi ayobhoboka kuyena avule isifuba amadoda amaningi athole kanzima awanabo abantu ababathembayo abangakhala kubo sinjalo nje siyasaba nokwahlulelwa saba besilisa ikhona lento yokuthi ayi mike ngaxoxa indaba yami ethile sengizobuka ngelinyiso abantu ngebe sangibona njengendoda siyasaba futhi nokubukeka sintekenteke bese kukhula kakhulu ke izinga lokuhlukumeza ngoba sisuke sivalela izinto ngaphakathi kukhule izinga lokuzibulala nokunye nje okulimaza umphakathi okulimaza izingane nokulimaza imindeni yethu kodwa ke sithe masiyibuka lento sesibheke ukuthi ake sithole umuntu oyisikhulumi owumbhali esimaziyo futhi nakutelevision esebenza yona lento yokululeka amadoda isikhathi esiningi ndengeza sikubingelele sikwamukela ohlelweni ngiyathanda ngiyasithanda lesithakazelo sakho ngoba ngwakadingi
1: ngengeza yikuqala
4: ngasi kazi usikhonzile lesithakazelo sami abaningi bangibiza ngophango kodwa wena nje uhlezi uthi nje ndengeza ngiyazi ukuthi ivela up leyo
3: sikwamukela ohlelweni
4: siyabonga
1: just hampers not nami njengamanje ngicela ukuthula ngikunika ukuthi uphefule nawe njengendoda
0: studio
1: wedwa
0: Hey ngiyabona belday sengiyinhlo nje ngapha ngumtshingi bethu ngubani
1: awu phefumule
0: khuluma ngithi sawubona sawubona wemnomzana uyende
4: unjani baba
0: sikhona kunjani futhi
4: awu ngiyaphila baba
0: siyaphila nathi
4: hayi siyabonga
0: cha singinikeza ithuba bafethu ngoba siyafisa ukwazi ngempela kabanzi ngalendaba ethinta ke isimo sengqondo kubantu besilisa njalo njalo nokuthi indoda ke ingaba indoda kanjani ngendlela ukuthi iphile hayi ukuthi icindezeleke ngegama elithi ubudoda umuntu ebefanga phakathi
4: Ngiyabonga khathidwe. I think ikhona lento ukuthi sonke sihlezi sikhuluma ngomphakathi. Sithi umphakathi uthi umphakathi uzongibukela phansi yonke lonto. Umphakathi ba. Ngoba umphakathi wena uqala la kuwena. Yonke into esiyenzayo siyenza ngoba sisaba ukuthi umphakathi abantu bazothina, abantu bazoqala bangibukele phansi njengendoda. Aqale ngawe. Wena ungabukeli ezinye insizwa phansi uma zifika kuwena sifika zihlambuluka sifike zithi hey ngiphethwe into enje ungamhleki kuqale ngawe ukuthi nawe ufike ukhulume namanye amadoda ukhuleke yazi sometimes unika abantu imvume yokuthi nabo bakhuleke kuwena uma uzofika nje uthi hey mfethu yazi ngiyabhedha nginenkinga nje wonke umuntu usejwayele lento ukuthi mse bantwini asiveze umuntu okwazi ukwenza yonke into yabo uyiqhawe yena konke nje yonke into yakhe iqondile yena uthola ukuthi manje sonke sesizibuka thina sibuke wena sithi hey ngaze ngayisehluleki mina kanti angazi ukuthi nawe unenkinga njengami
3: uthinta indaba yokuthi sihlale sifuna ukuba amaqhawe umphakathi mangithi umphakathi ngikhuluma nje ukuthi emhlabeni nje umuntu wesilisa vele kuhlale kunale lomuzwa ukuthi kulindeleke ukuthi abe yiqhawe emndenini wakhe abe yiqhawe emphakathini emsebenzini yonke indawo sishintsha kanjani imiqondo yabantu ukuthi baqonde ukuthi umuntu wesilisa noma eyiqhawe noma ewumholi kodwa umuntu naye uneyinsuku afuna ihagi nje
4: ake kudokotela ozelaphayo
3: yeah
4: even nama psychologists kanjalo kanjalo udinga i psychologist yakhe naye ukuthi afike nje yabo athu kubhodla naye because njengobusho umsebenzi wakho njalo wena kufanele uhleli u strong abantu kufanele bafike la kuwena bazoncika kuwena nawe uyazwela awulona idwala kufanele ube idwala kodwa at some point kufanele nawe ukwazi ukuthi nje uthi yazini kubhlungu kuyazwela la kumina ngiyasindwa okwamanje so angibe nabantu nje ngibathembayo nami asiqale lapho nje ube nabantu abathembayo uqale i circle yakho yabantu abathembayo and then lokho kwenza kube lula nakumuntu nakumuntu osifazane onaye mhlawumbe unkosikazi umama osendlini ukuthi uthi umubuya sometimes ukwazi nje ukuthi ufike kuyifike ukuthi hey Nkosi yami yabona namhlanje namhlanje ngizizwa ngiphansi umoya wami uphansi ang feel right and omama nabo basinike lo mvume nalo safe space ukuthi ngabuya ngizokwenza njalo endlini yazi khona indaba engihlale ngixoxa khona umngane wami owayekhuleka nje nomama sendlini akhuleke inhliziyo yakhe imibhlungu akhale yabo yonke into nje abe right again but mase bexabana lo mama bese yamkhumbula ukuthi futhi wena isinyimfu wena indoda enjani ekhalayo indoda ekhalayo njani yazi ngimhlonipha kabi mina umuntu wesilisa okwazi ukuthi akhale uyabona nje
3: yazi ngicabangisa omunye uzakwethu okuyi sister station yethu ka SAFM uNdumiso Ngcobo
4: mapholo
3: uhlezi njalo ngisho uqadi makhuluma naye nje uthi ngichazela inkinga athi awukhali ngani ngene kamereni uvala umnyango khale uphuma usuyindoda ke
4: ukuthi and mina ngasho ukuthi nje asiyeke neyasekamereni uma sihlezi la sisonke ufeel ukuthi no iyangisinda le khala
3: yeah
4: khala ndoda ungiphi imvume ukuthi nami ngize ngizokhala uma kukhona okungisindayo safe circles khona nje le nto ukuthi ngiyazi ukuthi ubani engazi ukuthi no la ngi safe ngakwazi ukuthi ngikhale and angeka ang charge yabona kanjalo
3: ngifuna ukusakhuluma le yama circles ukuthi asivule nje isiyingi sethu sabantu esibathemba ngifuna ukuyiphosa kungobe ngobe uma ubuka isakhiwo sokukhula komuntu wesintu nokuphila komuntu wesilisa ikakhulukazi empilweni yasemakhaya ngoba ngiyona engiyibonisa naso lesisekelo so umuntu wesilisa okhula emphakathini othile ukhule ngomeni ukhule kwaluseni ukhula lapha kukhona igosa lengoma khona induna yeinsizwa uyavuleleka lo mnyango ngobe ukuthi bese labantu awigosa leinsizwa induna yeinsizwa induna yamabutho ukuthi kuba abantu ongabathemba ukuthi uyobhoboka kubona
0: kuyenzeka mfethu kunjalo impela ngoba phela ngithi nje ngoba esuke lezi insizwa eziqaphile kuyena oyiholayo uyakwazi ukubona ngisho nongakaza khulume ukuthi hayi namhlanje ngathi akuyena usibani bani esimaziyo leyo yini kwenze njani uyabona so kuyasiza kakhulu vele izinto ezinjengazo lezi zinto nadube ngisho ekuthendeni umfana noma insizwa noma ibhungu esisakhula likwazi ukuthi liphathe ngendlela efanele igcina umuntu nje esesimene sihlanzekile ukushaya ingoma lokho abakwenzayo ucula iqathami ya kuningi okwenziwayo ukudlala amabhola njalo njalo kwenza ukuthi umuntu wesilisa nje emakhaya akwazi ukuqoqeka futhi akhule ngendlela esuke inokuhleleka ngendlela emangalisayo so ke kukhona impela lokho dube kakhulu
1: Yeah. Yazi ngobe nawe ngcu into eshiwo uyende mina ngithandile le ukuthi fike endlini uma be uthi awukho right usho uthi angikho right. Ma ukuthi awunayo imali usho uthi awunayo imali ungazenze ngathi unemali ngoba mina ngizocela imali kanti wena awunayo. Kodwa uma usufi usuhambe phambili washo wathi hey yazi iyabhedwa kule nyanga ayikho imali. Ngeke phela ngizike ngicela ngoba ngiyazi ukuthi ayikho imali. So pheke endlini ufish uthi la fish lo khona siqhubeke nempilo umuntu osazana ke uvele uyakwazi ukuhlanganisa. So inyeke ukuthula nikhulume nje hayi ngikho right mama hey ngisho ukuthi bengifuna ukuthetha ngizothula ngisathetha indaba yena ngezi ngiyawo.
0: Yeah. Kulungile ke sibambe kwamanje mhlawumbe sibe siqhubekeke lapha na ke emva ka Mkhaba nezindaba zezemidlalo.
3: Thank you.
0: Ingoma mnandi siphethe njengamanje u DJ Clear uhamba no see Mona Lady bathi zama komunye.

0: Ukhosi FM uhamba phambili ke njengamanje ithi ingoma angilali futhi inkosana ngaze ngilala ngempela ke nje lapha ke shaba u stay and no black major njengamanje ke sikhathi 47 minutes emva kwa 4 o'clock usakhona uMatima nezimigwaqo
1: ezemigwaqo nonokwanda Tima
2: Awukho futhi okunye Manzuza njengamanje ngifuna nje kubheke lapha nje eThekwini yabona ukuthi ke hayi amabika ogoduka nje iwona ndiyona nje ehamba phambili mangibheka nje lapha ku Spaghetti Junction uqhamuka ngakhona nje ku lapha ngase pavilion ngiyakubona ubambezeleka ngicela nje ukuthi ke ube nje nawe incenga nje ngo ngawu N3 ebese ke ubheka le ngasemakethe uthi M4 ngiyacela nje makuthi ke lento lapha ya ku Spaghetti Junction kakhulukazi makuthi usayongena ku N2 ubheke nyakatho ngathi uya komhlanga nje izothi ukubambezela ke leya ndawana kanti mangibheka lapha na Ashburton sizama ukutakula ingozi yemoto kanje kamathi makuthi ubheke lapha nje eMaritzburg ngiyecela ukuthi ube naso isineke ngoba munye vo ulenike ovulekile njengamanje kanti siya ngempela ngempela sinakho ukubambezeleka makuthi nje uqhamuka le eMaritzburg ubheke ngasethekwini leyo ndawana nje izoba inkingana nje futhi ke ethanda ukubankulu ake sibalekele kugwaqo mdala oku R103 kahle kahle ke mawukuthi ulapha ngase Camperdown ubheke ngakhona futhi eMaritzburg sizama ukucakula ingozi yemoto futhi nakulowo mzila okusho ukuthi nje macalonke ka N3 kunzima nje ngapha nangapha ake ngibheke ke lapha maphakathi nesifundazwe saKwaZulu-Natal ngise roadside njengamanje mawukuthi ubheke ngase Thekwini uhamba ngomgwaqo omkhulu noma umzila omkhulu oku N3 ngicela uqaphele ke ukucakula kwengozi yemoto njengamanje kakhulukazi nje ngesikhathi nje ubheke ngakhona nje ngase Thekwini yona ndawana ke efuna isine ke lapha ngakuwena kodwa ke ukubambezeleka ngikubona kuninga ngakho phela nje ngicela nje ukuthi ugade ke lapha ya ngifuna ungena eGauteng okuyila engizoyivala khona nje ngiku Winnie Mandela Drive ngesikhathi nje umgwaqo owabizwa ngo William Nicol Drive ngesikhathi nje uhamba lapha na ke enyakatho neGoli kuneimoto eshayisene ke lapho kanti ke isiminya minya sesibambezele neimoto eqhamuka ngaku N1 four ways Bryanston Sunning Hill nje ngicela ukuthi lezo ndawana nje ubuyiqa phela ngokubambezeleka ububalekela ku Main Road Rivonia lapha ngase Sunning Hill noma Woodmead ngicela nje ukuthi ke ube uphephela kuleyo mzila kodwa ke ngizokubona nje manje nje masiligamenxa noma selibumbene ihora lesihlanu
1: ingabe ubambe kwisimiyameya thumela i WhatsApp ku 0716136667 ukhosi FM luhamba phambili
3: Okay right umsakazo ukhoza FM ukhoza lamaphiko phiko nje manje la imizuzuke isi shumina nye nesigamu ngaphambi kwehora lapha yale sihlanu ntambama siqhubene inkulumo ngxoxo yethu ke la sibheka nje ke khona ke ukuthi ke indoda ngempela ke ingasizakala kanjani ngasisimeni ke sengqondo ukuthenini ikwazi bakwethu ukuthi ibhekane nenkinga esuke inazo ngendlela ke fanele Thube mfethu mhlambe ake sixoxe ngezinto la ethile ivimba amadoda eceleni usizo nokuthi ke singazisusa kanjani ke lezi thiyo ezwavimbayo.
4: Ziningi thiyo amadoda abhekana nazo. Ngizongenisa la umfoka yende ukuthi ngempela uma sibheka izinto ezivimba abantu besilisa ukuthi babhoboke. Ngoba ungobe ukhulumile la ukuthi emakhaya zikhona izinhlaka ezisizayo abantu besilisa. Kodwa uma usubheka inkinga eziningi lezi sikhuluma ngazo siyibona kakhulu kumadoda aphila emadolobheni la zingekho khona lezi nhlaka ungobe asibalele zona kuba isithiyo ke lezo abantu abaphila emadolobheni yiphi leminyango abangangqongoza kuyo yiphi le ndawo abayithembayo abangakwazi ukuthi bayobhoboka kuzona
5: asiqale ngokuthi kungabi khona umuntu ohlulela omunye umuntu yabo lento ngoba iqala ngokusaba ukwehlulelwa lento uyasaba ukuthi hey Nkosi yami bazongibukela phansi bazobona ngisehluleki kanjalo kanjalo so umuke wayiqala ngomuntu oliduze kuwena bese nibiza abanye nabo basondele babe nakulo mindset yenu nonke nivumelane ukuthi bafethu uma sila akekho ozama ukuzenza iqhawe kwabanye akekho ozama ukubonisa ukuthi yena uyisikhokho akekho akakho Grootman la ko Ice Boy bafethu samadoda sonke sonke sabaholi

0: kufuneka kuyafuneka into obana sibambane
1: enza okuhle
0: siqine
1: enza umehluko enza njengomadiba
0: lonto iyawubanga into obana ndelale unaphakade donwabile
1: ukhosi FM luhamba phambili.
2: Isikhathi 19 minutes after 10 o'clock emsazweni namba phambili Ukhozi FM. Njengamanje na umdlalo moya.
1: Mlaleli, Ukhozi FM lukwethulela nangu umdlalo womoya osigcawugcawu osihloko sithi Inhlazo esubhalelwe uNdombele Dlamini.
3: Ninjani kodwa mama? Niyaphila?
4: Hayi, siyaphila ndodana. Ninjani nina?
3: Hayi, asolutho mama, konke kuhamba kahle.
4: Hawu bantu, uweza wedwa. Ubashiyele nabanye. Ungabe ubashiya phela mawuze lapha.
5: Hawu kahle mbuma. Kade usanda kubabona nje, sofuna ubabona futhi.
4: Hayibo. Yini ke wena ukahle wena? Hawu bantu. Kunani uma ngibambe ngaphinda ngibona ingane zami. Phela ingane zami lezi.
3: Hey ma, hey sisi uyamazi uma ukuthi akafuni lutho ngabantwana bakhe.
4: Hawu, ufanele. Ukhona yini umuntu ongathanda ukubona ingane zakhe njalo? Hawu. Futhi nje nangalela langa ngile, ngawusificile umakoti kuphela.
5: Oh, hayi ngiyabona.
4: Awenzeli umfoweni ukudla. Uyeke kulokhu landa indaba. Usuzomdlisa indaba nje kuphela.
5: Hayi, kulungile ma, uzomenzela.
4: Hayibo. Ndodana ungitshele.
3: Yebo ma.
4: Unjani kodwa umzukulu? Ngoba phela ngeza umakoti ethi ukhona angasakuboni kahle.
3: Ey, uqinisile ugogo ma, uyazi uzuzwe. Hayi, usenakho nje lokho.
4: Mm.
3: Uyazi nami ngize nginotice ukuthi usenoshintshe ngaliqondi nje kahle ma.
4: Hayibo. Hey mntanami. Ngezwa kona phela nokuthi umakoti wathi wakhala kakhulu ngokuthi
6: eziyakhala njalo.
3: Hayi bo baba, ukwenze njani manje?
4: Hayibo.
6: Soke sis.
4: We baba ngile. Awulethi ukudla lokho wena. Ungenelwe yindlo.
3: Hawu mama myeke ubabongile uyamazi ukuthi unjani nje lona.
4: Hayi bo ngimazi ukuthini. Usekabi lona. Manje kufanele ngimyeke nje agaxele endabeni engamdingi. Ngeke ngivume lokho mina.
3: Uyamqaba kwena ubabongile ma. Uyamazi ukuthi unjena. Uyohlala njene lovele lo.
4: Hayi bo.
5: Nakho ukudla bhuti, ngicela ubambe la.
3: Aw aw aw aw. Ngiyabonga mntaka ma. Ubu, uyazi kubukeka kumnandike lokudla kwakho.
5: Ngiyabonga. Iyangazi ke phela mina ke ngiyashaya ibo.
4: Yage wethemkosi besakhuluma ke mntanami ngithi uma kodwa ngamuzwe ekhala ngomzukulu ethi usethanda ungamboni kahle.
5: Hawu sekunjalo.
3: Hawu
4: hayibo sekunjalo ini wena.
5: Hawu kodwa ngasho ngathi ingana yenzela usiko la komaluma la izalwa khona. Ngasho
4: babongile.
3: Ey kona makunjalo usenakho nje lokuzuzu kodwa ke hayi ngicabanga ukuthi mhlambe icishe ngoba ungena esigabeni sokukhula.
4: Yini uthi yini wena ngawe? Hey, hey uyinkinga babongile. Uyazi sithi siyakhuluma nje la into ebalekile. Uvele nje wena ukhuluma le mbudane yakho.
5: Hawu mangikhuluma imbudane niyazi nani ukuthi lengane idinga ukuyowenzela usiko.
3: Uyazi?
4: Uyabona wena?
3: Ma.
4: Yebo ndodana.
3: Sengiyahamba ke mama mona kunina niqephana la ekhaya. Mina bengithi ngizonibona. Hayi. Uyabona ke lento yini? Hayi, lungile, salani.

0: Iyasi singithi angikubize la sesithu ukukhuluma la kancane.
1: Oh, okay mngani. Unjani ke kodwa yaza ngikubonanga namhlanje kuseni?
0: Ngiyaphila sisi ngiyaphila. Ngifike lethi bandla namhlanje ngafika sengigijima ke sengiyongena nje ingakho singabonananga.
1: Ah, siyabonga sisi. As long as phila nje,
0: hayi bandla. Ngiyaphileka. Cha, ngithi angikubize lana. Siya sethi ukukhuluma phela ngendaba yenkokhelo yami. Ngibona manje usudonsa izinyawo, angisazi manje noma kunenkinga yini mhlawumbe ikhona inkinga.
1: Ushi inkokhelo yani konje?
0: Hayi kahleke noma. Ngikhuluma ngenkokhelo yami, inkokhelo yesivumelwano.
1: Oh, hayi bo, hawu. Ngiyazi manje ubusho luthi njani?
0: Hayi bo sisi. Hawu, ngibona udonsa izinyawo phela manje, udonsa izinyawo ke manje angazi inkinga nje ungasanginikezi. Hawu.
1: Hayi ukuthi ngidonsa izinyawo wena thula. Ngasho nje ukuthi bengisane inkinga bengibhekene nazo.
0: Hayi bo kahle bo, musukudlala ngami wena. Inkinga mina ongitshele yona yokuthi ugulelwa ingane. Akasaguli manje uzuzana ngithi akasaguli.
1: Yebo yena akasaguli. Kodwa mngani wami uyazi nje ukuthi kunezinye inkinga.
0: Ha. Hayibo. Wena mangabe ungixoxela usukusho ukuthini kanti? Usukuthi ngeke unginike imali yami? Ngeke phela sisi.
1: Kodwa uyazi nawe. Uma ngabe ngithi kunezinkinga ezithinta imali, kusuke kufanele la ubone phela.
0: Hayibo. Ha he he he. Musukudlala ngami ngibone ini? Lalela sisi, mangabe unemali yomuntu. Uwena okumele uye kumuntu yomtshela ukuthi imali uzomnikeza nini hayi ukuthi kumele ayibonele
1: cha bo angilwi mina yishisa umoya bengisho nje
0: sise musukudlala ngami ngeke ngitshele uthi akwazi fanele wenze njani mangabe ukweleta umuntu
1: kodwa ke thula sekuyisikeletu ngempela le mali
0: hayibo hayibo hayibo sis isona yini kanti yini ngempela
1: ungile
0: hayi bongeke sis savumelana noma savumelana nawe uyazi
1: hayi lungile nami bengisho nje kulungile ngizoyihlanganisa imali yakho thula ngizokunika nje lingakapheli lesonto
0: hayi ngajabula kakhulu sis ngingajabula ngempela nami ngixayekile khona la kufanele ngiyophesha khona ngiyacela abantu sisungulungisele ngisalubuyela emsebenzini ke

0: Hawu. Nomthasisi.
1: Yeah.
0: Yini? Wahlala lusizana nje kwenze njani?
1: Eh, ingahlali kanja nje lusizana. Usizi liyazenzela la kumina dadwethu.
0: Hayi. Kono qinisile sisi. Kunzima.
1: Uyabona nawe lento uthi ngihlale ngingasebenzi. Iphinde ivule likhulu kakhulu inxeba sisi elivele lingakaphuli.
0: Hayi. Ngiyakuzwa nomthatha. Kodwa phela nawe usuvelwa yiyeka yonke nje lento nje kanjalo.
1: Ngangizokwenza njani dadwethu? Ngenze njani?
0: Hayi bo, sisi. Vuka emaqandeni. Ayekho umuntu ovela ahlale nje nomthatha kanjalo. Elahlekelwe inga intshontshiwe ingane.
1: Siza ngenze njani sisi? Ngenze njani ngempela? Angithi wena ke nje wazi kabi sengizame kangakanani ukulandelela lo daba. Angisizakali siza.
0: Ululandela kanjani udaba efonini nomthatha? Hayi ngeke. Wako izaphinda ilunga uyenza ngefoni. Eh?
1: Dadwethu, mawubheka mina njengonomthanda njoba ngingasebenzi nje. Kwayona lo mali yokugibela ngingayithatha futhi ngilokhu ngiqiqa sisifuri lento le.
0: Eh, phela noma kunjalo nomthatha. Kumele ukhulume, usitshele ukuthi udinga imali yokugibela, ungavele nje uhlale unethezeke engathi silwane lesi. Sikhuluma ngengane la, umuntu lona.
1: Ngisukume ngenzeni sisi? Umseshi wathi asiliqale phansi lelicala ngoba kwaduka idokotela ngithi ngavele ngayeka ke nami wena mawubheka nje ngangaqala phansi kanjani sesiqala emva kweminyaka emingaka ingane yalahleka sisi
0: nomtha sukuma sengikutshela ke manje ungahlali phansi ungalahli ithemba uthi yena umphathi wesibhedlela usuka khuluma naye uthi usemaphi ke na nolwakhe uphenyo ngayo yonke lento
1: hawo ke dadwethu vesana ungiyeke ke ngalo ngavele ngamiyeka nje nami
0: hawo
1: umuntu ongatholakala sisinjalo nje mangifona mina kuvele kuthiwa akekho noma kuthi usemhlanganweni ngashiya sisi
0: iyona ke lento engiyishoyo nomtha ukuthi wena izinto uzenza ngefoni kusini isikhathi uboke usukume uyijwayeze nje ukwenza izinto uhambe lapha mathupha ungathola ukuthi nje lo mphathi abakhuluma ngaye ukhona akhoma ma meeting awenzayo la
1: Yazi wangivula amehlo. Mhlawumbe uqinisile dadwethu. Yazi kuzofanele ngempela ke ngiye esibhedlela
0: kunjalo vele. Kunjalo nje. Sukuma ntombi. Ayikho into ekuyenzeka umuntu ehlezi nje te. Phansi. Uyazi nje futhi uyajabula ke nalowo muntu okhulisa ingane angakaze ayizale kahle nomthangeke sukuma sisi.
1: Hayi kodwa uyabonake lokho. Engikwazi kahle ukuthi nje uyohlupheka impilo yakhe yonke. Zilokhu nje zimnakashela inkinga ngomntana nami. Kodwa ke Hayi kulungile sisi, ngizuke ngiye esibhedlela.
0: Awusukume ntombi ngeke.

0: yabo ungalibamba nje ubhuti ucingo. Kungenzeka yena ukuthi usadinwe ile yandaba. Hayi suka yibo. Kodwa mina ngangikhuluma iqiniso phela. Ingane iyalidinga usiko lakho abonini. Othi ngiphinde futhi ngimzame.
1: Sisi wami.
0: Hawu.
1: Uyaphila kodwa?
0: Bhuti wami, uyaphila. Kunjani wena?
1: Hayi ngoba usuzwile ukhosini njalo.
0: Abuna bangcoko yazi wena.
1: Hey, siyaphila kodwa salikwazi?
0: Hawu uyaphila bhuti, right.
1: Awuzwa ke?
0: Hey mntama, bengithi nje ngikushayele la ngixolise ngesenzo sami sangalela langa. Hey, ngabona nje ukuthi wahamba sengasekho kuhle. Hawu ngiyaxolisa sweet.
1: Kuleka dadewethu. Uyazi mina into esengayidlulisa le. Kuleka.
0: Ngiyakuzwa bhuti wami ukuthi nje ngabona usuhamba usuthukuthela usuganuni wabo. Hey yabona nje ngaphatheka kambi.
1: Hayi khohlwa ile nto babongile. Suka wena. Ubani ongaphika nawe wena?
0: Abe ningenza uhlanya kodwa ninobani na?
1: Awuvele yini uyaphika yini?
0: Hayi kulungile ngoba mina ngihlanyela kithi. Angithi?
1: Hayi kona kunjalo sisi wami. Hayi ke kulungile ke sisi kuyezwakala. Phela ngiyanazi na nomama nihlezi kwebhana lengathi nyalamani. Uyasho ukuthi uthunjani?
0: Ngiyakutshela wena. Hayi yabona futhi umama wakho usegugile and manje nje ugugela la kumina.
1: Hayi hayi babongile. Wena uhlezi udlala ngomama umchukuluza bese lokhu uthi ugugile. Ngizokushaya njalo wena.
0: Hayi kulungile ke mntakamabe kuyilokho nje. Ngiyabonga.
1: Hayi kulungile ke sisi ukhonze bokumama.
0: Alright.
1: Uzombona maduze nje.
0: Okay, bye.
1: Okay, bye.

0: Uhambe kanjani kanti usekhaya? Oba ngisangitshela phela.
1: Hayi, ngihambe kahle sithandwa sami. Hayi, uma nobabongile hayi bayaphila.
0: Hayi, kungcono kuma bephila.
1: Hawu, gogo. Ubuzuzana.
0: Angimazi kanti beningeve nihleli naye egarage.
1: Hayi bo. Sithandwa sami, ngokususa amehlo nje kancane le ntombazane isivela yanyamalala nje.
0: Inyamalala yapi baba?
1: Hawu, nakho phela sekuvele kwathi inyanga. Kodwa bengimtshelile ngathi asho uma ehamba.
0: Hayi, angazi ke mina. Mina bengigcine nihleli nobabili.
1: Hayi, sithanda sami, engathi sengiqala ukuyinaka ke le behavior yakhe manje kamuva nje.
0: Hey, ikhani uyinaka baba. Angithi mina ngangayikhuluma lento nawe.
1: Cha gugu, ngangiyibona kodwa benginganaki. Ngithe kuya ngahambi ngoba sisasebenza, wathi usafuna ukuphumula kancane. Okusho ukuthi ubethi la kumina lalalaza.
0: Hey, yabona nayo lengane isinakho nje ukudelela impela. Nami ngiye ngimbone nje uma ngithi ngikhuluma naye avela avusa inhlonze.
1: Ay ay ay. Uyabona ke kunzima impela ke manje. Nathi saba sestageini gugu kodwa ay asenzanga kanje.
0: Hayi bo phela nina ningaba ama 70s, ama 2000 lawa. Konje bayi bawatekise bethini?
1: Ama 2K.
0: Ama 2K. Hey.
1: Ngoku impela. Uyazi ubona ke manje kusinde ongathwele. Uyabona kuyosinde wabaleka manje. Uyabona indaba lengani?
0: Ake silinde sizozo masebuya ukuthi uzoqamba maphi.
1: Ey ey. Pho unamanga yini?
0: Hey we baba.
1: Ey.
0: Hey, ngimazi kahle esezongingiza bheke phansi.

lento oyithandayo zinikele sifake kuyo uyenze leyo nto iyona ezo hayi ukuthi izophiliswa Allah uSmanta uzosebenzisa yona as a means of ukuthi uxoshe indlala so kuyinto ebaleke kanjena ukuxosha indlala ingxenye yezimpilo zethu kuthiwa nifunda uma ufunda imfundo ikusasa lakho kwayiphambilini namhlanje isystem ungazi ukuthi ishintshe ngenye indlela kodwa ukuthi uthewukele usebenze uhlanganise into eyinkani kwiimpoqo and then la uthola khona umsebenzi into yokuqala ngqa ekufanele uyenze into yokuqala ungakenzi phakathi ungakenzi lo bonga umdala okunikeza umsebenzi and lo msebenzi uhloniphe uma uhlonipha lo msebenzi uzokwenzela uqala ulungisa indlu ya iba nedlala hlanganisa idlala itrans ingafika nanoma inini basibusisile sibusisekile emzansi akukho la ungafuna ukuya khona ungafiki kuzoba nendlela ozofika ngayo lungisa indlu uma usuyilungisile indlu usungalibonaka ihashi isystem yempilo le uma uyibambe la uqale walungisa umuzi ya walungisa umuzi and then wasuba nehashi wasuba nomuntu onomkulunkulu ozophilisana naye impilo izokushaya ngamanye ama challenges anzima kodwa ngoba uzoba ubalansile ngalezi zinto ezintathu impilo yakho izoba lula alatala sinikeza amandla asize asivikele lokho okuncane esikutholayo uma kukuthi sikuthole ngendlela ekuyiyo ibusisekile leyo mali ungabusa udlala ngayo uchome ngayo wenza izinto ezingezikusize kodwa isebenze ngendlela ekuyiyo ngeke ngasho phambili ngathi uthola ukuthi abanye bezi ngendlela abasebenza ngkhona thiwa uyagoba ya uyajuluka umgo kodlo kushona phansi uyajuluka and le mali oyitholayo incane inawukana abdan shakuro wallahu subhanahu wa taala unefe wallahu subhanahu wa taala unefe if wena yona le mali encane oyitholayo oyithole ngokuthi uvukele ekseni uhamba uyosebenza uyokwenza izinto ekuyizo ukuthi uyilanda ngendlela ekuyiyona ibusisekile noma ngabe kuthi incane kanjani uyo wakho umuzi uyoba nayo nayo iprima stofu nyana ozoqala ngayo ezushona le ngempilo izinto izovuleka uma ukuthi uyisemise ngendlela ekuyiyona nawo abantu bakaLawu subhanahu wa taala bona once why understand ukuthi indlala inzima kanjani uzokwenza konke okusemandleni ukuthi ulwe ukuthi ungabi kuleyo position now abantu baka la enye into futhi indlala le hey subhanallah indlala le ikanjani abanye abantu ayitshela ukuthi hayi mina mangenakho lokho anginakho lokho ngiyahlupheka yabo igama elithi uyahlupheka liyazwakala ngiyahlupheka inginayo imali kodwa ngiyahlupheka ikwele zami singaphezulu kwemali yami inginayo imali bathi idingo zami singaphezulu kwale mali enginayo uyahlupheka mosi yabona ukusokola usokola ungazi ukuthi uzoya ngakuphi uthi right next left next phambili next uthi ubheke emuva next ubheka phezulu nakhona next phansi next ya uyasokola now leso simo sidinga ukuthi ukhuleke kumdala bengaku kodwa la uthola khona uchance ukuthi ukhande imali ikhandisise leyo mali ube nesystem uma ukuthi awunayo isystem idiscipline awunayo angeke ya now ungakhohlwa ukuthi imali inomphefumulo imali inomphefumulo if uthole ngendlela ehalal ngendlela eright ubusisekile kuleyo mali okwenza izinto ezinkulu ezingaphezulu kwakho but uma uthole ngemali ngendlela ewrong ngishabe kuthiwa ingakanani yokudansisa yokudansisa especially uma uthole rafas uthole rafas now izokwenza rafas that a guarantee showcase and uma uthi ayikwenza nga rafas emzimbeni showcase inhliziyo izodlula kube roughness why because in nature yayo umphefumulo wayo okuyo iyona le ezoba ifilterisha kuwena enhlizweni now ukuyikhulekela imali kuyingani kuyingani ngiyakwazi ucela umuntu awungisacela ungiphi isinkwa ngicela ungiphi utamatisi ngicela ungiphi lokho ngisacela ungiphi imali ukuthi akumuntu why ungeke ucele kwaLawu subhanahu wa taala ochaza ukuthi nalana imvumo yokuthi umcelwa Lawu subhanahu wa taala imali kuyingani into le kufanele ukuthi uyenze bese kwenzakalani bani baka Allah ukunikela ngengasho phambi ngathi umnikelo omuhle obusisekile kunayo yonke iminikelo ukunikele ekhaya angeke ngivunywe yonke indawo ngumistermis umdala ngifika khona ngidala izinto zenzeke kodwa umamama uyasokola ubaba uyasokola
umndeni uyasokola manginikela nje la nginikela khona uzwa abantu bethi bafisa banikele njengami kodwa nginikele ekhaya nginikele kumndeni lo mnikelo wakhe awubusisekile unikelile egameni othi unikelile kodwa uyibusiso nemvikelo nokukhanya neyibusiso zayo leyanto ngeke uzwe.

ngobani umnikelo omuhle uqala ekhaya. Now umnikelo wenzani? Umnikelo siyazazi kulubani adam khotawun khairu khotaina tawabun siyona siyamona umdali nekumoneni kwethu umdali fanele ngabe uyasijezisa kodwa emuhle uba nomusa kuthina angasijezisi same time. So uma unikela umnikelo wehlisa ulaka lamdali. Ngiphinde abantu baka la umnikelo wehlisa ulaka lamdali. Ukwatile uthukuthele umdali kodwa siyanikela ekhona loluhlanga ngendlela olunikela ngakhona subhanallah bese kuba inhliziyo yakho lokunikela lokho okwenzayo usuku kwenzelani inhloso yakho nofuthi ngibonwe abantu bangivume la ngihamba khona nje ngibingelelwe ongenzela umdali enezikamdali izinto zibuhlungu zinzima kodwa uma uzenzela yona ukukhanya kwakho nokubona emhlabeni ethune nakweliza ukuthula nezibusiso okunikeza zona ukuvu yokulindela njengomuntu osuke elindele ukudle lambile ephakelwa ngiphilalisa amamdlalo socozini FM 079 0736460 assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.

Isikhathi 15 minutes after 11 o'clock emsazweni wahamba phambili cause of FM Whitney Houston hamba no Dion Warwick love will find a way impela kunjalo khuluma nami ke ngiyafisa ukuzwa ukuthi uma njengoba nje uthamiyeze eNingizimu Afrika sendleleni naye futhi ngikade ngilandela lapha ku Instagram ngibona ukuthi hayi impela ama results awenzayo impela maningi uma uthola nje ithuba lokumemezela mhlawumbe playlist yeingoma ofisa ukuthi azicule iziphi ingoma ezidatha nje yazi siphiwe ngicela ngayishile ingoma ngicela ngayishile zingoma sithumele voice note inamba yethu lo kakhulu 0791639874 kanti futhi ngaphinde futhi ungifonele ngiyazibona izingcingo zami ziyaphayiza 0862002437.

0: kakhu bazalane ngibhlungu kuthathu deb ngibhlungu umfo wethu amen obese kunguye oseleyo kusibhekela umzi kababa njengoba thina sesayiganela yizeke noma umfo wethu bese gugile kodwa bekungakamfanele ukuhamba phoka impilo yomuntu asiyiphathele yona amen aphicize izinyembezi aphendukele kumashaka kodwa aqala zingane nandi bheki thanini kulungile bantu bami jabulani kukuhle nijabule kukubi nimdumise nasenhluphekweni ngoba lokhu kungamadoda azonisondeza kuye abeke iduke emakhaleni afini ntombi kaduma kude ngibonga ukuthi usheshe umfihle umfo wethu engasayiswanga ngisho kulezi ibhedlela zakhona ngoba izwe selonakele abantu sebeshonela emakhaya kuthi esikhundleni ngabe siyamncwaba umuntu akhishwe sayoqalisa ibhedlela esingazi ukuthi uyohlinzwani kunokuba umuntu abuyele kumdali wakhe njengoba afika banqekuzisa amaganda bevuma abaningi aqhubeka uteba uthe umumyalezo ufika izolo kwami ukuthi umfowethu akasekho ngakhala ngabuye ngajabula uma ingane ithi uzofihlwa namhlanje siyabonga nakini nonke zakhi ngokuzozimazisa sihanjelwe inja yakwethu ulale kahle nonopha enhle insizwa kababa edle ngenhliziyo yende nobumnene abheke esidunjini esasilele sithwishikile emsamo ulale kahle dlanduna uphumule ngomusa mshibe uzusikhonzele kobaba mkulu uDepula nesalukazi sisizalayo kankwanyana uthi sithe basibhekelelwe umusi siyokukhumbula wena kanonoba asuka ayohlala phansi ecephiza unyembezi engasacelanga nenkosi ithela umusa basuba kumeke nabanye bafakaze bekhalisa umndeni behlale phansi ibe buhlungu inhliziyo kamshibu uma sekufakaza uNandi indodakazi yakhe
1: baba bese ngithembile ngithi uyongidonsa ngengalo ungikhiphe ungiyise kwamfazi ongemama bese ngilinda ukukuzwa ungiphe iziyalo zokugcina zokungikhulisela ukuyokwakha umuzi wenye indoda ngimele isibongo sakhe emashibeni
0: iinyembezi zigcwela amehlo kuNandi njengoba ekhuluma nje avela phuma uBhekthemba kubonakala ukuthi uvukwa umunyo bamlandela abanye bamlande babuye naye
1: kulungile kehla sijabulile ukuba nawe usishiye ngokukhulu kuzuma kodwa iyohlangana kweliza
0: lwehle nakumshibu unyembezi olulodwa umeseza indodakazi yakhe ikhala ngomunyo owuloluhlobo makhathaleni umfundisi bazalwane sizocela bonke laba abaphethe izipho nemnikelo bakweqise nje ngoba kugcwele kakhulu bese ke umshumayela untetha eza sifundele umlando wakhe ngaphambi kokubabona nebala benze njalo asuku umuntetha ngeculo bese ehlala odabeni umntu yonke uAbsalom Luthuli ube ngokuzalwa esigodini sakanxamalala enkandla ube ngowesithupha ebantwaneni abayisikhombisa bakamnumzana empiz ntombi Abraham kanjalo nonkosikazi uzesuliwe Mavis Luthuli wazalwa mhlazi u15 kuNtolanja enyakeni ka1895 usishiye mhlazi ngu10 kuNcwaba ngo1946 emva kokugula isikhashana ushiye emhlabeni umkakhe uZendile Ignatia Luthuli uMashange kanye nabantwana bakhe ababili uNandi noBhekthemba sengathi kumphefumulo wakhe ungaphumula ngokuthula othe angahlala phansi untetha wasukuma umfundisi sizocela ukuba bafana bebehlinze sibayeni basilethele isikhumba sakhe ngesikhathi umndeni usambona bedlula nje abumndeni umshibu balisa ngezingane zakhe sizizoba umtshingo nje ubethwa ubani bathe bangaqeda kuthathwa isikhumba asongwe ngaso maqede bamthwala bozalo lwakhe amakholwa alandele ngeculo sekiwe emathuneni angaphandle komuzi lapho bonke oyise noyise omkhulu belele khona kube singazi ukuthi umshibu ngomunye walaba bantu abathwele lesi sidumbu sakhe sibanjwe ngamadoda amane amabili abambe ngasekanda kube ngamabili abambe ngasenyaweni yena ke uyileyo yokuqala kwabambe ngasekhanda uba hola pambili njengoba sebe uphuma ogangeni lomuzi nje la kuvulwe khona isiphondo sokuye emangcwabeni.
1: Uyaphi wena lapha? Uyaphi?
0: Kushikehle lidala umshibanga lazanga ukuthi lubani liphebeza ngezandla lihebeza limemeza.
1: Hayi, phindela nemva. Hayi khona lento yakho.
0: Esadidekile njalo bamdudule laba abanye abathatha athwele nabo lesi sidumbu athethe uyatibila ubuyele emuva kucace nje ukuthi angeka kwazi ukwehlula amadoda amathathu wonke yedwa. Nebala bahambe nasi sidumbu baye bafike basibeke eceleni kwengcwaba. Namanje leli khehla lisakhuluma kulokhu ngezwe lihedlezelayo.
1: Bekungafanele ngabo lapha. Okungenani bekufanele uyasibhedlela.
0: Lisho sakuncenga. Athu zama ukulichazela umshibe lalizwi nakho liqitshwa naye ingoma leya makholwa eyasiqhuma phezulu. Umshibe azabone ngoba selikhali ikehle ukuthi aliyifuni ngempela lento eyenzekayo. Azama ukulichazela ukuthi kufanele basingcwabe lesi sidumbu. Ligali ikehla litho kungcona kulindwe kancane. Abuyele kulamadoda aphethe isidumbu umshibe ngebhada afike sevela semgodini asefaka isidumbu egunjini lele likho sombe lakhe lwesidumbu. Apaquze ethi uyawavimba ukuthi angasifaka isidumbu amadoda asifake kuleli likho somba. Asibeke kahle phansi phezu kwetshalela lendlela. Bamlalise kahle bamqamelise bese bemembesa inqovungqovu yengubo yokulala emveni kwalokho bahlehle kube kuyingodo lezi ezehlukanisa ikhosomba nomgodo omkhulu zivikele isidumbu singathintwa inhlabathi. Upapa manje usabuzwa kancane ubuwelewele bamazi ayethi phonsani ingubo zakhe ngesikhathi evula amehlo. Kodwezwe kuthi lelele isithongwane esinamandla athi ake athi ukulala kancane ngesikhathi lokhu ebhazanyiswa umsindo wawulogudurhuza lapha esicabheni. Durhu, durhu. Nabanye abaculayo khona lapha ngaphandle egcekeni. Ngokuphazanyiswa yilo msindo ongapheli kuwo lowo mnyama avuleka amehlo kumshibe. Upapa musemanzi te ukujuluka. Kumnyama lapha endlini. Athi welula isandla ubhuthaza into yokukhanyisa. Aqaphela ukuthi umzimba wakhe uboshwe wasongwa ngantothizeni. Umsindo wobudukuduku esicabheni sewuya ngokuya uyehla. Hei, sekunesikhathi alala kulolu khukho lokufa. Akakhumbuli ukuthi uzumeke nini. Ugcina kwakhe uzobuhlungu bomshayo ohlangothini kuhle kombani maqede kwacimizibani kuye. Hey. Cishe ngancwajwa ngiphila madoda. Enyenyeza yedwe bumnyameni engafune nakuvula amehlo nakho vele kumnyama la endlini. Akana siqiniseko futhi sokuthi lento seyine isikhathi singakanani yenzekile ngoba uvele wathulela khona lapho. Sawuyehla impela manje lo msindo wobudukuduku kadu lokhu khala ugakaza isicabha sakulendlalele kuyo. Nabaculayo sekungazi ukuthi baculela kude. Kuyabanda la endlini. Aqaphela ukuthi ukubanda lokhu kusuka kulenta yembethe. Imanzi. Ezwe ngokunuka kwenyama elihlaza ukuthi
1: hayibo. Isikhumba senkomo mameshane.
0: Ethuke geleke qeke umecabanga ukuthi kungenzeka yini ukuthi bamngcwabe ephila. Athu uyanyakaza simbambe isikhumba. Ulele ubheke phezulu. Azinyukunye siqaqeke isikhumba. Athu phakamisa ikhanda ayinqubuze ngesiphongo phezulu. Aqinisekise ngokuwohloka kwenhlabathi imxophe emehlweni ukuthi iya kunje ngoba ecabanga. Ishaye ngamandla inhliziyo. Yonke lenta kade ibona njengephupho bekuyinkonzo yakhe yomngcwabo. Ube izwe lephusheni nje kanti yenzeka ngempela. Akasezwa lutho manje. Sekuthule tu. Nalomsindo budukhuza isicabha usuthule. Athuthinta isicabha lesi athola ukuthi izintingo zonakanye lezi zivalela umuntu egombini lethuna.
1: umsindo bekungowenhlabathi egcwaliswe ethuneni kugqitshwe ngayo insila yomnumzane. Maye, maye, ningahambi, ningangishi. Eshaya zona intingo lezi ngesandla sisodwa engasezwa nobuhlungu emaquphini. Ulele ubheke phezulu indawo incane ngisho ukuthi angaphenduka.
2: Ngilindeni, ngivuleleni ngiphume kuleli thona. Ngivule
1: lutho. Azinyakazi izinto. Ashaye azezwe ngokuphicika emaqupheni ukuthi useyopha. Amemeze izwi libuye ligcwale kuye indlebeni, ligwaze njengomkhonto obukhali.
2: Yelekelelane. Yelekele
1: antwinini.
2: So simakade ukulunga ngikhumbule.
1: Usephelelwa nawumoya. Kumnyama tsu kuleli igumbi. Alale athi ja. Ayiki indlela yokuphuma lapha. Akhale kabuhlungu engalikhiphi ilizwi kwazise libuya lizomhlaba kabuhlungu emadlebeni abubule ngomunyu
2: ngelameleni mathongo. Oh ngelameleni zinyanya ngitakuleni bomshipe.
1: Oluthuluze yamfoma manje nomoya usuyamphelela kwazise akukho moyo ongenayo lapha. Usephefumula umoyo wodwa afikelwe inzululwane nesiyezi khona lapha. Uyasola futhi ukuthi useyishiyile kanti nokuyichamela sekukhona. Uzwa nangephunga eselivimbanise kulomgodi. Amandla siyamphelela.
2: Oh, kodwa ngabantu abami abazi ukuthi abasenayise ngibe ngikhona. Oh, yeka ngomngamo ozozilela indoda engafanga
1: ebubula yedwa. Useyababona njengesithombe sengqondo sebebuyele ekhaya bekhala ngoyise sebemshiye koyise emkhulu. Ingqondo yakhe igijima iziyofika emadodeni abemba okuyimanje ayahlanjiswe esangweni ukuze akhiphe ibhadi.
2: Oh, kaze ngafa kabuhlungu.
1: Alale twish. Ufisa sengazuthi ubengafika ke noma ngephupho nje koyedwa wabo abatshela ukuthi akafile.
2: Hey, kodwa kanjani nje ngoba umuntu ofileyo kuphela okwazi ukufika ngephupho.
1: Akhumbuli ikhehla belibone ephusheni limhebeza. Kusho ukuthi belala khona ukuba isidumbu sakhe sizongcwatshwe ngafile. Uyakhumbula ukuthi ulwe kanjani naye nalaba bebesiphethe isidumbu kuwukuthi ayikho indlela. Sebesithwele beza naso lapha emathuneni.
2: Noma ngingalazi nje leli khehla. Kodwa kusho ukuthi lingomunye wobabamkhulu lapha emashibeni.
1: Ecabanga.
2: Oh. Kodwa nani bobabamkhulu. Salani senifumane icebo. Tholani indlela yokuye inganeni zami nibazise ukuthi ngiyaphila, ngifile. Baphuthume bazongikhipha lapha.
1: Umshibulele nje manje uvala amehlo ngoba nakhona kulapha kuleli igumbi umenyakaza kuwohloka inhlabathi imqhophe emehlweni. Kanti kuyefana vele ngisha ngabheka kumnyama bhuqa. Inyembezi zikopoza zisuka emehlweni zehlele indlebeni njengobelele kanjena nje. Osekumphatha kabuhlungu kakhulu yilokhu kokuthi uphaphame besagqiba esangakwazi ukumemeza. Yena wayitshela ukuthi uphaphama nje ukukweni lakhe eyitshela ukuthi umsindo lo obudu kuze isicabha usesicabheni kanti bayagqiba. Bebesangamuzi ukubukhale lapho. Ngoba kusho ukuthi umgodi ubuse uhafu. Ulele nje lapha ufikelwa umcabango ukuthi he kunamadoda nabesifazane bendawo abaningi abangcatsha kushuthi bengazange bedluliswe esibhedlela njengaye nokuthi kungenzeka yini ukuthi nakubo ukhona owafa kabuhlungu njengaye. Phela lapha kukwanxamalala basadla ngoludala umufe namhlanje uyangcatshwa kusasa.
3: Yeah, ne. Yo, ayikhona. Yo, angazi ngizwa ngiphelelwa ukukhuluma. Ngizwa ngishawa uvalo, ocishe mhlambe bekufanele ke umuntu ayenze ke i-warning lapha, bekufanele mhlambe umuntu asikhiphe sexwayiso sokuthi hayibo. Hey, akuzongoba lezi incwadi esijwayele, akuzona lezi esizaziyo okuvele nje ukufundwe nje kube mnandi kanjalo. Iyanganguya ke ngampela leni yethu sakakhulu sixolise mengabe ke khona olalele nabantwana abasebancane angikholwa ukuthi le ibafanele kodwa ke ungangena nawe nambeni elula kakhulu ethi 086 000 2437 086-000-2437. Ngonakele lapha nangumshibe ngathi ungcwabeke ngokungafanele. Ungasithinta nalapha nake ku WhatsApp uzokalisa ukuphawula kwakho 0791639874 0791639874. Kunzima ke nakimi kwakuphefumula akulula kodwa kwesizothini bakethi umsakazo ukhosi sawubona kunjani mavundla kodwa usenzani ke namhlanje sawubona futhi kunjani
4: umhlaba
3: yebo sawubona.
4: Hawu kumavundla ngomculo wami ofike ngiyendini.
3: Hawu ngeke le ndoda besithi sixosha kwelomqobi hayi khona.
4: Hayi
3: hayi ngeke. Hayi kulungile. Kulungile ke sibone ukuthi le ndoda iyayithola indlela yokuphuma la.
4: Babamkhesha kwakho ngaliyani.
3: Babukhosa kulungile siyabonga kakhulu.
4: Makhanya.
3: Oh makhanya. Thank you. Thank you, siyabonga kakhulu. Hey, naluvalo namlungishaya lapha. Eh, ukanti wenze njani wevundlazi? Uyazi ukuthi besithi sixosha ke namhlanje eqatheni lomqobi, sixosha kulelinonile kumbhalo koyena ohlala lesifundele indaba zabantu. Namhlanje wasilethele yakhe. Hayi ngeke ndoda. Sawubona umsakazi ukhosi, sawubona. Ngiyaphila kunjani ko?
4: Ngiyaphila
3: kakhulu. Hayi awuzene sixazulule mfethu nanga umshibe lapha ezalelwe nje endlini.
4: Hawu umshibe uyacaca ukuthi uzuyahambile. Hey inekhono lensizwa kwamavundla mfethu.
3: Hey wemfethu. Hayi abantu bayaphiwa mfethu into zabo uyezwa.
4: Hayi isiphiwo esiyisimanga lesi ngicabanga ukuthi yona nto azalwa nayo mfethu uma ubheka ngendlela abhala ngakhona.
3: Wemfethu.
4: Izinto lezo uma ubuka ukuthi ngalezi ayikhathi zakudala ngempela umuntu esangcwatshwa sicike baningi abantu abangcwatshwa bengakashoni.
3: Hey wemfowethu awu odwa uvalo olungaka.
4: Hayi wathu wemfowethu hayi ukhuluma noNdumiso ngumkhulusi mina lapha eside kwaXhosa.
3: Ndumiso danke siyabonga qhawe. Kubonga mina ke sibone le ngosi leni ngathi ngizoyivala le ngosi mayizo ngithusa kanje kusafane ngisakaze kuze kushaye u3 oqala ngizobe ngingedwa mina lapha namlalele ngasekho sekufane ngisakaze mina manje kuze kushaye u3 lapha abantu bengcwatshwa bephila hayi khona sawubona umsakazi ukhosi kunjani
4: uyaphila futhi
3: ngiyaphila mfethu njani wena.
4: Hey uqedazi
3: uqedazi
4: hayi lapho uphuma ngisa coffee ngephupho bemsize abajana ngendlela engibuka
3: ikanjani ngephupho iphila mfethu izofika kanjani nayi ke yayibuzo
4: ukuthi lokho ayikho into abayezulu yofika kanjani
3: all right kulokile mfethu tak kubonga mina qhawela sibona khona yena khona la ku WhatsApp.
5: Hey kodwa Jesu yi ngaze ngafikelwa umunyu ungabe ngangingenze njani ngile ndoda awe mama we. Hey njoba kumbiwa kanje kugcitshwe ngenhlabathi eningi kangaka laphana we nkulunkulu wami Jesu my baba. Kulungile mhlawumbe Timothy lo.
3: Kulungile.
5: Sentube edubele enkunzi mfowethu. Hayi.
3: Dango Timothy yazi ukuthi hayi umavundo uzokubhalela wemfowethu. Kukhona ukufundwa komlando womufi lapha. Uzwe impela uchaka ukufundwa umlando womuntu ongasekho. Kuze kube khona ngisho ikhuluma abantu babeke nje babeke. Nanesikhumba ke nje ukukhombisa ukuthi kungcwatshwe umnomzane lapha kubanjwe nje inkomo okusho ukuthi yahlatshwa ngaleso sikhathi yase kuthathwa isikhumba sayo yasike simbathisa umnemzane njengenjwayelo uyezwa nje ngisho nalapha egodini kumbiwa igumbi lapha kufakwa izinto kwenziwa nje show ukuthi hayi siyaqindezela lokugcina usehambile yey.

0: umanana no Shekina yona ngoma esidlalela yona emsakazweni Cozy Cozy luhamba phambili 3 minutes before ashaye ke u 1 o'clock njoba ke ngike ngakuthinta ngasho ukuthi nakho ke kushuba ke nakho ke manje umuntu engasazi ngampela ukuthi uzokwenza kanjani kodwa ngifuna ukuyothatha ama comments lapha ku Facebook Cozy FM ngizwe ukuthi khona bathini ngesikhathi usangibhalela kodwa lapha na ku Facebook uPaula ngalo lo ludaba oluthi ngale kwethole hloko sale ndaba sithi ngale kwethona siphalelwe longisana wakamavunda njoba ngishilo namhlanje sikhethe ukuxosha nje iqatheni likomqobi siza ukuthi sithini ngaphambi kokuthi siye khona sizothatha nje oyedwa la ku WhatsApp bese sithatha babe babili la kuma calls bese siyahamba siyobheka ukuthi kuthini ukuphola kwakho ngalo lolu daba lapha ke ku Facebook wo Cozy FM
1: Mhlali angibingelele mfethu enkosini sicikoza ngosiba
0: hayi
1: uyabhala umphuka amavundla iyakha iyafundisa futhi kukhona isithombe esivulayo ngalabo abantu abasenenkolelo yokuthi umuntu mangabe sethule engazange abone wodokotela kusuke sekwanele njalo ebesephuthunyisa ukuthi afihlwe lokho kusinika ngokusobala ukuthi kukhona abantu abafixeka noma bangcwebeka ngephutha iyafundisa kulolu hlangothi ukuthi abantu abenze isiqiniseko sokuthi umuntu uyadlula kodokotela ngomxolisi kwaza
0: Ikwazangobo kunjalo mfethu siyabonga kakhulu size la ku line 4 womsakazo uCozy sawubona
2: Yebo wemhlanga
0: Niyaphila
2: Umhlanga uthanda umlungu kunonkulunkulu
0: Yi thanda umlungu mfethu siyaphila thina
2: Hawu
0: Hey
2: Yazi lendaba kaMavudla hey Ngiyakusana ngova ngoba nje ukukhuluma nawe impela ngathi baningi khona abangqotshwe lapha engqotshwe ngithile ngoba lapho kwana ngoba khona nje omunye owayekade lapha edolobheni ehamba mayehamba ngizamanzi
0: eyaweni
2: wahambe kuzamanzi isikhosini manje mokuyapheka njengoba bekhuluma ngampela khona okumawulela wemhlali mina kuyangozani wemhlali mangale
0: manje
2: siyavuka kungavukeli kodwa futhi mangabe ngiyibona iboniwe ngavukeli sabathe nyamemeza ngingakuwo
0: kusho ukuthi lokhu kucindezeleka
2: ayisho umavudla iyenzeka futhi mina ngiyifisi mina mhlali sengathi mangifile ngapha basemthethini ningabe
0: kuba ukuthi uhambile ngampela
2: njengoba nje ngampela nje ethi uyashaya ushaya wohlule enhlabathini
0: sele emadlebeni eyi eyi eyi
2: uyazi ukuthi ukuthi usemotho sengathi ngapha nje singaphindili la
0: eyi bakithi
2: balezo
0: ayibhalile ayi thanda umuntu kunonkulunkulu siyabonga mfethu yezo siyabonga nathi asize la sibone khona yena esimtholayo yebo khona umsakazi uCozy sawubona umsakazi uCozy sawubona
3: emhlabi
0: yebona njani
3: uyidokotela msezethu vlankulu wayemafahlawana
0: dokotela phansi kwamafahlawana konakele lapha nangumuntu engcwatshwe phila
3: Hayi sengizangavuka mfethu ngayobhutha umfethu ngani ngifuna uqiniseke ukuthi ngaba
0: yenzekile
3: mfethu. Ungani mfethu umuzi wakho uzwayo ngithe muzi ngamameza impela ukuthi ngiqiniseke ukuthi hheyi akukubuhlungu lokhu mhlali ngoba umfethu unapha unapha phakathi egumbini lakhe uyoyimoshela enze yonke into sokuphelile ngaye mhlali sokuphelile
0: mfethu.
3: Ngathi kubuhlungu imfakabili le mfethu usazofa phinde sekwisibili manje. Hayi mhlali yazi umavundla
0: mfowethu
3: wabhala le ndoda mfowethu kodwa sowuthini ngoba umavundla uhleze bulala
0: kulungile mfethu siyabonga yezwa
3: uphile mhlali
0: sizophila mfethu ube right nawe danke siyabonga kakhulu ubongane emthetho olapha kuFacebook uthi ngalena kwethuna ingeke vundla usenzani yeyi uvalo kimi ngoba lapho ke yokuphupha iyasabisa umuthi muntu uthi abasivusa balele but ngisela Montville khona ke noSiphamanda Mhlungu hashtag Cozy FM 66 saba namhlali ngihlezi nawe ke Mr. Ngwane kusho umuzi zungu umuzi umfoka zungu khona namxolisi igwazangubo lapha enqotho sikhona la enqotho hashtag sivusa balele ulapha nake kwavula amehlo hashtag Cozy FM ushefa bo ushefeza bungani xiyimba uthi mzala gazi lami ngikhona ngikulalele ngila at Dobsonville kusho bani ke ushefeza ubungani umvoka xiyimba uthi ke hashtag sivusa balele khona ke noshugu mvelase uthi ke sawubona mhlali sisonke ohlelweni koze kulamulele lo hora sindawone angibonge ushugu mvelase ulapha nake empindolo elapha nake Msinga. Silindile Gambu ukhona ke naye uthi uvukile khona ke noVimbela Mazibuko uthi hashtag sivukusabalele nomhlali Khanyile khona noBusi wakwanyawo isibongo bonisanini bonisanani impela umpendulo uthi ke umsakazi nginawe ngilake eNewcastle eManzana ngasenyonini nje koze kushayelele hora sinawe lapha ke uMajosi danke mfethu siyabonga kakhulu ukuthi uhlale nathi so hamba ke siyobheka ukuthi khona yini indlela yokuthi sifike la ku WhatsApp sithole owesifazane uma ikhona indlela bakithi sibone ukuthi khona yini indlela yokuthi simthola sizi la
4: sawubona msakazi okhozini
0: yes,
4: indaba le yangikhumbuza umntana wangcatshwa kuthiwa uyilengisile kodwa ngiyalazi udaba ngokwami nje nginawe ibuza umbuzo kabe kwenzekalani kobe ekhaya vele sabantu abahlalahlala ngomsindo singezwani masindawoni behlala ekhaya umntanami manje ngifuna ukubuza ukuthene le ndaba engikhubuza yena ngoba ngicela ukubuza ukuthi umuntu uma kuthiwa uyikhungile nike nisilethele nje odokotela abazositshela ukuthi umuntu uma kuthiwa uyikhungile uye kehlinzweni ngoba umntana kwambona kwahamba wabuye sehlinziwe.
0: Alright, no dadewethu kuzwakele ke kubhlungu ke mengabe ishaya ekhaya izwakala kanjalo kodwa ke sibone sikhona yini simtholayo la WhatsApp.
5: Sengibona nokuzini.
0: Yes,
5: umama somngcobo le dududu.
0: Yes.
5: Azabhlungu inhliziyo yami ngomshibe engeke nje seziwe umuntu ememeza.
0: Hayi
5: azabhlungu incwadi.
0: Hey gobi kakhulu kodwa ke mlalelo Khoza FM kale kokupholisa amaseko bakithi ngoba sifuna ukuthi siyiphothule siyazi ukuthi ke kunesigatshana lapha esiya ngasegcineni mhlambe kuyisona esotho kusehlisa amaphaphu asazi kodwa ke kuzofanele siyidlale nayo le ngcinyane yalesi sigatshana sendawo ngiyazi sidle kakhulukazi esikhathini kufanele ngabe asixoshe kuso kodwa ke ngesimo sokuthi ke ibhaleke yathu kuba yinjana le ndaba sizozama ukuthi ke sidlale nje bese embeni walokho sothatha nje ama calls ambalwa kakhulu kanjalo nama nokuphawula kwakho mhlambe nje sokwenza 222 inkundla zokuxhumana kanjalo nakuma calls senzele ukuthi siyigoqe kodwa asifuni ukuthi sigcine singayidlalanga le ngcinyana yokugcina ngoba le ndaba ayipheli la asivele siye kuyona ingosi esikuyona isuke ithi sicikoza ngosiba
6: sicikoza ngosiba ukhozi FM
7: akazazi ukuthi ulaleni njengoba evuka nje isimo sakhe sisafana kodwa umoya wakhe uvuka nokuthula okukhulu okumangazayo Mhlawumbe leliphupha avuka nalo. Uyamamatheka nasebusweni. Ephusheni lakhe uyithole phakathi kwabebegqokeza imhlophe saqwa. Bekuyizingwevu zamakhehle zintshebe ezimhlophe ezicolekile zikanye kahle nenwele zakhona zacotshiswa ngamafutha bekhepu kamakhe ekhethelo. Kulendawo bekugcwele kukhona ngisho nezalikaze beziphuphuzela uboya ebusweni nebalelihle ungafungi ukuthi azikwazi ukushisa kwelanga bekuphithizela neingane bonke bemamatheka begcwaliswe ngomoya obumnene nothando kungekho bonakalisa izimpawu zokukhathala nokudembeza umshibu uqaphela utsha nobuluhlaza basehlobo endaweni bebehleli kuyo Neyiphethu zamanzi amhlophe sagagasi ehle intabeni njengempopho. Bekunokuthula noxolo luyisimanga kulendawo. Esephakathi kwaso leso sicuku uzwe imvunga yomculo omnando obuvunga muhambisana namazi omzulili wendlela yokuqala wena oweza umculo wamanothi. Lo mzulili ungowesifazane obecula lapha ubengabonakala. Kuyizwi nje lizwa kale mkhathini ngesikhathi laba bahleli bethe shayela phaphansi becula bevunga imivunga ebihambisana naleli lizwe elisemkhathini umshibu uthathekile lolulo zololomculo okuthe engazelele wabona sebemvulela isikokela bemakhela isigungu sokumamukela ungenesheshe jahuki uhuba kanye nabo kusenjalo Ubone sengazuthi kusebusuku kodwa inyanga yakhona beyikhanyisa kube sengazuthi kusemini icacile ite bha esibhakabhakene silhlaze esingenafu ngesikhathi kuheleza umoya obupholile ubanda kamnandi uvele emfuleni obuseduze uyabona ke kushe elinyike hlebeliseceleni kwakhe obukho busuku lapha amamatheke engakholwa yilesi simanga sendawo Kukuwe ukuthi uma kusekuseni ufuna ukubuyela emuva noma sizoyihlalela nathi lapha kodwa ke hayi thina siya kwemukela Lithethele izandla ikehla limamateka likhombisa ukumthakasela. Lehlele naye emfuleni obucwebile kuwo bekungenelela zonke lezi iphethe ezehla njengempopomo. Njengoba mingenyawo kuwo nje uyakuza ukuphola nokubanda kwamanzi ezinyaweni zakhe okudala zihamba sezize zavuvukala.
8: Me puza lapha
7: kusho leli kehla limcakulela ngesandla. Uyabo
8: aso umithina lapha asilambe asesele
7: limamatheka ligegetheka. Lemhole limkhombisa sihlahla zomvuthu amini nezinyithelanga zangazibone ngaphambilini. Lihambe naye limkhelela kwezinye zazo athi angaluma kanye weza ubumtoti bentanga kaza yizwe nasemandulo. Yinhle le ndawo nabantu bakhona kusengazuthi banomoya wokuphilelana. Ngaphesheya kwalomfula bekuyindawo enotshana obomile obukhomba ukuphelelwa impilo. Uqaphele ngeenkomo zakhona ezondile kubonakala imbambo sezidla ngisho inhlabathi. Eceleni kwazo bekulela amankonyana nazo efile sekuyizibhuce ezinukayo zidliwa ngamanqa bese kugcwele kuyo yonke indawo kwazise iningi lokukhona osekufile nosekuyalela ngenxa yesomiso nogwadule. Nansiya indlelo zengayo leli ikhehla limkhomba khona ngaphesheya lapho. Lezi yankomo azivumelekile ukuba ziwelele ngapha ngisho zingalamba kanjani. Kanti ngisho neinyoni zakhona zimelwe ukundizela ngakhona zize zifele khona. Aba ngaphesheya kwalomfula abanasabelo kokungapha kwawo. Kodwa umuke wabanenhlanhla wawela. Siye sikwenzela idili. Sibonge ngoba bambalwa kakhulu abafikelela kule ndawo. Kusho leli kehla liphindele emuva esixukwini. Umshiba ngazi noma lilandele noma thathe le ndlela yogwadula ebuyela la ikehla lithe uvela khona.
8: Po mina ngifike kanjani lapha?
7: Elilandela.
8: Ungabongi mina. Bonga nanga uyawunonopha.
7: Likhombe elinye ikehla umshiba athe umelibheka. Walthola lifana ncimishi naleli kehle belimhebeza ngesikhathi isidumbu sakhe sizongxatsha.
8: Uyo the ngikwenzela idili.
7: Umshibute umethu uyalibheka leli kehla, labheka phansi lakhoboza. Waqaphela ukuthi lisakhala namanje.
8: Akakavumeleke ukuthi akubone. Uzokhuluma nawe emva kwedili leli sikulungiselela lona. Kodwa ke kuzofanele ukhethe noma sikwenzele idili lokwamukela noma ubuyele emuva.
7: Zikhona indlela zokuthumela umyalezo wokubulandwe ngoba ngiyakubona ukuthi uzethukile kwamanje. Uvalo lwami yilolu lokuthi uma bengakulanda uyobusa kwazi yini ukubona indlela ebuyayo eza ngapha. Limbambatha emahlombe leli kehla ngesikhathi ebheke phansi engabaza. Kusenjalo uphinde wezwa yona futhi leyo mvunge yolozo lolomculo ophelezelwa umzwilili behuba kusengazuthi beze emva kwakhe. Bebeza kuye njengefu begqoke ezimhlophe. Indlela ebebeza ngayo kuye ibifana ncimeshina leyo kuza kwegagasa umubhukudo olwandle. Kuthe nje lapho selimthatha leli gagasi waphapha. Ngandlela thize uthabile umoya kamshibe njengobelele lapha nje. Akangabazi ukuthi kukwela mathongo lapha yabe khona. Empeleni nje usefisa sengazuthi ngabuse khona. Awuphebeza umcabango weingane zakhe nonina. Hayi. Wonke umuntu umelwa kuyihambela indlela yakhe ecabanga. Uyamphelela umoya njengoba sekunesikhunta nje nakuleli igumbi. Umshiba kanendaba nalo moyo ophelayo. Acimeza umoya afikelwe isithongo athandazela ukuthi alale ngabe savuka ke kuloko.
0: Hayi kulungile Nonduku kulungile mfethu siyabonga siyabonga ke kulolu daba lanamhlanje ngosini la sithi khona ke sicikoza ngosiba ngiyakuthatha mangabe ke sibuya ngala 12 minutes after eshayile u 1 o'clock kodwa kwamanje
9: siqala kwahlelweni lwanamuhla lwe Powerflex no Master V sinobusi akayizwisisi neze ekuzibophezela empilweni yakhe
10: hawu Master V ngifuna ukuthila nje ngikunika ithuba lokuphefumula kancane ngikwazi ukushintsha uhlelo lwami noma inini uma ngithanda
11: ba ikhambi lakho i Powerflex Vodacom. Uhlelo lwenyanga nenyanga ongenayo icontract ama credit check futhi ungalikhansela noma ushintshe noma inini.
10: Hawu ma.
11: Liza no 40 gig kanye nemzuzu engu 300 yokufona kunoma yipi network. Konke lokhu ngo 299 ngenyanga.
10: Manje ngiyithola phi ke lena lengaga?
11: Itholakala kwi Vodapay app noma online. Hamba babonise ukuthi uphethe ikhala kahle.
10: Hey, ngizokwenza njalo.
11: Kunembandela. Further together, Vodacom.
6: Sasa elingcono liqala ngami nawe ulenya

0: Yeah, ne yabona ke makhulunywa ngengoma ke eziqeda ukwazi. Sihloko sengoma sithi iyakho dola ingoma eyemalini. Ngaphambi kwale yongoma kade ke sikudlalele ingoma ke ethi umalume ingoma ke ka Mr. V Sholo kana ngaphambi kwayo sikudlalele ke nengoma ka Brian Themba esihloko sithi Can We Go Back. Khona kuleli hour ngizakuphathele nengoma ka Ringo Madlingozi ethi ekuseni. Phathele nengoma ka Zoe Modiga ethi inkunzi emdaka. Sazoba mnandi nje kakhulu kulona leli hour sisazoba mnandi sazofiwa kakhulu ngale ke kodwa kwalokho mlalelo Khosi FM tekwena sizoba naso isihloko nje sizothi kusidingida kulona leli hour futhi uyazi ke mina ukuthi hayi ke angibi ke serious kakhulu emveni nje kakhulukazi kwale ndaba esinde kangaka kwasihlukoza ngosiba namhlanje ngifunda ukuthi sithi ukuhlehla kancane sihlehla nawe and lento sayenza kamnandi ngifuna ukukhombisa ke ngikukhumbuze ebusheni bakho ngifuna ukukhumbuza ebunganeni bakho ngikufuna ukukhumbuza ebujongweni bakho nasebujongosini bakho mengabe ke umuntu wesifazane ngifuna ukukhumbuza ebufaneni bakho uma mhlawumbe wakwaba umfana uma wakwaba yintombazanyana nje encane uma umama mhlawumbe kokuthi usilalele ngiyakucela ukuthi ufone silidingide lolu daba noma siyikhulume lento ngiyafuna ukubuza ukuthi ke iyiphi into oyikhumbulayo ngalesi sihloko engizokunika sona but ngaphambi kokuthi ngikunike sona lesi sihloko angiqale ngidlule la
1: namuhla no Master V sinokhanyi ohlushwa yi-scrollalitis.
2: Master V, angilali ngihlala ngi-scroll ubusuku bonke.
3: Ah, une-scrollalitis.
2: Ngidinga ukuthile ukuzosiza ngihlale ngikhumba socials ngaphandle kokuphelelwa idatha.
3: Ikhambi lakho yi-red hot deal yakwa-Vodacom. I-prepaid deal ye-15 gig ngo-R99 nje kuphela. Iza no-5 gig we-YouTube data kanye ne-YouTube premium yenyanga embili. Mahala.
2: Itholakala kuphi?
3: Itholakala kwi-VodaPay app kuphela. Hamba bakubona ukuthi uphethe ikhala kahle.
2: Ngizokwenza njalo.
3: Unemandela. Feather together. Vodacom.
4: Ukhosi FM. Luhamba phambili. Mdlali khanyile. Ukhosi FM. Luhamba phambili.
0: Alright, umhlali khanyile kuKhosi FM olihamba phambili. Imzuzu ingamamashumi amabili ke esele before ke sifike ehoreni lesibili namhlanje kungolosuthathu. Into engifuna siyidingide nangifuna siyikhulume. Asiyidingide futhi siyayixoxa nje. Uyazi ekukhuleni kwakho ngesekhathi ke mhlamba ngingidlalele sasithe kulolu hlelo siyafuna ukuthi sikhethe lapha emagameni kakhulukazi kube nobuciko esibukhulumayo kube nokubuyiselana emuva kube nokuqhubeza naphambili njengoba sivusabalele esibavusa ngandlela zonke ukuthi ke bakhumbule la basuka khona abantu nasekutheni ikusasa labo libaphatheleni ngoba ukwazi ukuya ekusaseni ungalihlakulelanga ngezolo lakho funeke wazi ukuthi ungumuntu onjani osuka kuphi namhlanje ngithatha ngikuhlehlisa ngiya engqaweni eyisasaneni ngiya nawe emqangqala ngiya nawe emakhaya ngakini ebuncaneni bakhukhula uyijongo lakwenu ukhula uyijongo silakweni lakho nowawusaqala khona ukweshela la usaqala khona forma uzizwe ukuthi yabona ke manje ngibambana ngiyangena egiyeni ngifuna bangabuye esilisa ungene lapha ungixoxele ukuthi imaphi lamazo awuthwena hayi mase ngigadle ngalawa ngwane hayi la naye ngangisuke sengishaye ngavala noma ngathiwa intombi beyingahlose qoma kodwa mase ngishaye lawa ngisuke sengishaye ngavala mangabe ungowesifazana ngifuna ungene ungikhumbuzele noma ungikhumbulele insizwa nje yakuyakumisa kabi yabona ngathanda mangathi wangena so uthe ukukhula mhlambe usuthwa edliwe so uze wadlula lapha ko 30 ngoba iqiniso lithi njengoba sesishaye o 30 nje sadlula kusho ukuthi sesithedlwe uyabona uma usudlulile ko 30 kusho ukuthi usedlwe awusena umntwana omncane uma usifazana ukushaya nje uthi hayi kodwa ngwana nawo khona iphungu lasedaweni ezithile ukhona iphungu lalapha nekhalweni mengabe usokhalweni ezikhona iphungu lasolwasini awukhona iphungu lasezitheni mhlambe mengabe indawo wena uyazi indawo la wawushelwa khona wakwangilandela lo wabhuti wakwangilandela lo wamba futhi ke mina nje ngase ngimthanda mhlawumbe washeshwayeka khona lezi insizwe ezivele yiyeke sekulunga yabona njengomavunda nje njoba bengoqeda sinamhlanje lento yabo yokuqeda kusemnandi khona lezo insizwe injalo insizwe ivele iqede kanti bosubona engathi yabo engathi kufuna kube lezo story nje ezinjalo yabona ezimnandi nje kodwa irelaxile ezingagxilile kakhulu ebini bakithi so nawe mengabungena uyasixoxela ngodaba lo wakho uthe mina ngwane mfowethu ayingake ngayilandela ngayilandela hayi kwathi sekuxakile awungavele ngenza nje hawo izinto zasevele ilunga ngoyiswazane uyasichazela na ukuthi hayi nanka mina amazwi akangikhinyabeza ayakuyabeka kanje indoda noma ngathi wakusehona amazwi hayi usho nje ukuthi hayi kwakuyinsizwa le hayi kwakuyinsizwa abandla ayikhulisewe kahle kubo ngase ngiyithandile kwawukuthi ke ngisenza lento abathi njengamanje ukudryisa yabona abafana bamanje bathi uyadryisa lo muntu ngangisenza yona awe sishaya iyachitha ke mhlambe kwagcina sihlangene asibuyele emuva lapha esuka khona kodwa ngaphambi kokuthi ngikuthathe ke ngizoqala nje uba ngishile ngomeni ka Ringo madlingo sihloko sayo sithi exen mangibuya ngala ngiyakuthatha ingcingweni ngabe uqala ulongisa ucingo lakho lisondele eduzane ngiyakuthatha ku Facebook ngiyakuthatha na ku WhatsApp sawubona exeni hlalikhanyile asambeni.

0: uyishela kwangayincengi mfokazomu.
1: Yazi yathini?
0: Yathini?
1: Yathi hayi, kukuwena. Hayi, ngitshele kodwa ukwenza ukuthanda kwangayincengi. Ngiyeke ngiluzele ukufice noma ngiqhubeke na.
0: Ngize luzele lufike ngisazama.
1: Yazi yathini hayi, salusuma sengisufike.
0: Hawu mfokazomu, kulungile noma usonqamuka mfowethu. Tangi Ncamalala siyabonga kakhulu, sibona ukuthi khona inomunye la khona ku WhatsApp.
2: Sawubona msazi kusini, hayi sifosa abalele sasinale ukukhuluma noSlindelo Nyawo eJozini okwamanje usempumalanga e Witbank.
0: Yes sir.
2: Shout in order la. Hey msakazi. Amagama ebengiwasebenzisa sasejongo laphanda sisashele njengoba namanga sejongo yabona uma ngingathi kodwa mntana omuntu wena engangikukhalela ngenkathi ngizala ngokuthi lapho ngifika ngale lamhlabeni ngale nkathi ngifika ndintedwa ngangizala
0: ngikhalela wena
2: saziwela wena ufuna umntana omuntu amamathe ngokuthi
0: sizoza mama wo kunzimalanga dako mfethu siyabonga lapho sibona ukuthi ke khona yena omunye esimbambayo esimtholayo khona la emsakazweni ukhozi usokhozini sawubona ngiyaphila njani nini
3: esikhona lento yokujonga ihambe ibanga elide yazi
0: mfowethu
3: ensukwini njengoba phela umuntu usekhulile ezinye zezinto uye ekhulume ngazo esezadlula ngitshelwa enye intombi le engangishela ithi eyi yayibona nje siwumakoti lapha ekhaya ayi mina-ke ngenza kancane ngadonsa iy'nyawo ngithiwe madoda nezinkinga-ke impela lasho ukuthi lo muntu lo ngase ngizomwina ithi impela yayibona nje siyikotize impela yisho impela ukuthi hhayi le nsizwa le sengingayinika noma yinini uthi
0: wasewushiya phansi
3: ngavele ngashiya phansi mina kungeyiyo-ke yodwa futhi ikhona enye ngaye ngafika lapha kunomemulo ngihamba ngedwa ngafike ngayakha laphaya thiwa ngezwa ngelinye ijoko engangishela nalo lapha lithi hayi lathi nalisefa lapha elathola ukuthi ngifikile qathathi hayi ngabona amajongo ukuthi hayi asezoshela mina-ke manje ngashiya phansi futhi
0: hawu mfethu hayi le nto yokushiya phansi ekhathi hayi khona
3: hayi kodwa ngiyabona ukuthi hayi ngenza wrong akunakinga futhi kuyobuye kulunge
0: kulungile. Xaba, danki mfowethu, siyabonga kakhulu. Size la sibona ukuthi khona esimtholayo kulayini 4 umsakazi ukhozi sawubona.
4: Oh, Thami.
0: Niyanjani baba, niyaphila?
4: Khulumi zinto zakudala.
0: Hey.
4: Uyabona fana uyazi kwakusekhona ngesikhathi sethu, kwakusekhona intombi. Wawungahambi entombini uyohlela ithi uqhatile. Uyohlela ithi uqhatile. Wawufike nje ufike udlalela emfikeni uphuthi ubuka layo chamuka khona bayithi chamuka khona isidala ezini ziyahamba-ke uyafika-ke laphana uyakhokhoba kuyakeuyeke uyayika ukuvula amazolo noma usukulunganinake lokuthi uyesedukalezi ey'tateni hhayi kwamanje mhlani usuhambe uchathile ntombi namhlanje
0: wambumbena uchathile
4: goba msengekuhbayishela
0: igovozile manjena hey bakithi uyishela ihleli kabi danki baba siyabonga awuzweke nangu-ke ukhona uthi hashtag esibusabalale mina msakazi ngihleli naye kumanje yangimisa kabi nansi insizwa yakazindela lapho ngangingenandaba nayo ngangivele nje ngayiplanela ukuthi-ke namhlanje ngizoyivuma ngakusasa ngangivele ngiyiplanela ukuthi kusasa namhlanje ngizoyivuma ngakusasa empeleni ngigoduke ngiphinde-ke ngibuye la ngivakasha khona kwaku-2003 yeyi banamaqhinga abanye abantu ngagoduka ngempela kodwa namhlanje ngihleli naye uphephile lo akamdletshu lapha empangeni kwesakacebekholo danko lapho uyephephile sibona ukuthi khona yini omunye singamthola la siza ukuthi yena wayegadla ngamapha amazwi noma wagadlwa ngamapha amazwi
5: hashtag dalusa
0: yes
5: sivusa abalele
0: yebo
5: ngibingelele ngwane cela ukuvusa laba
0: awu usuyavusa njalo yehe nasikovusi nje wenze njani sibona ukuthi khona yini omunye esingakwazi ukumthola ukuphola kwakhe la
6: wekhanyile washo into indaba enkulu asibuyise

0: ngibuyele emuva hayi ngangingagabe ngamagama
1: ngagabe
0: ngamagama into engangikholelwa kuyo ukuthi noma ngathiwe ngabe ngitheni kiyo uma ngithanda ngizomthanda kodwa into engangiyithanda kakhulu uma kuthiwa ngiyoshela umntakakhanyile ngangithanda ukuthi ngiyifice nje isemfuleni noma ekuthezeni ifice inodadewabo noma noma kodwa bakubo ngangayicelela eceleni ngangiqonda ngqo nje besixuku
1: benjalo
0: ngisho lo ngicela lokho ngicelayo angilinde impendulo impendulo ngiyithola ngelila ngamhlazane ethuba lami nayo sobabili
1: yebo
0: nanokuthi kwakumnandi kushela intombene esheleni ngiqhudelane ngalokho nje kwakumnandi kakhulu
1: futhi
0: uyabonga umshibe lo sigqila sokhoze
1: danko umshibe le nto kwezethemba ke leyo yokubaqonda bebaningi mawazi into ozoyisho nje hayi awule kusha wawuvala ubone ngathi ungayisha eceleni cha uyisho nje khona lapho besixuku benjani khona izinsizwa ezeyithembayo sibona ukho na nesimbambayo la umsakazo ukhozi sawubona
2: wemhlabi
1: yebo ke
2: Ngiyaphila futhi.
1: Ngiyaphila futhi kunjani kowe?
2: Hayi siyaphila ngiyaphila ngiyakuthola isihloko.
1: Yebo.
2: Ula emnambithi ezakheni kwa uMiya.
1: Yebo babu Mayi.
2: Eh ngicabange khona amatike esasiwathenga lapha e-road mase siyoshela kunendawo ekuthiwa kusemzonke lapha ngapha kumfumayo hayi khona. Hayi sathi mase so ayo 80 rand ngalesi.
1: Yebo.
2: Ngoba uthi mase ugqoke wona. Kudelana ngawo ke lapha. Kumnandi nje kodwa ke ngiyabo amagama mase ngithe ngifisa ukuyokutshala emagcekeni akwamiya.
1: Yebo.
2: Hayi impela hayi ngangibona kahle ukuthi.
1: Usayigojela.
2: Ngibona la engishaya ngawo. Hayi wemhlali manje uba sesaba sesazi okhozini. Yazi ukubona okhozini ukuncisha nethu balokushela nje intombi nokuthi mawuthi.
3: Ampa nje ngizami ukuyokwashela nje mfeni uyiqoka uthonga siya kwasibani ba. Esikhathi ufika kuyona siyawanquma amagama wanquma amagama ukhuluma uyitshela ukuthi kade ngakubona. Angiqali ukubona ngenkosazana kade nje ngakubona kodwa ngathandu ngoba ngihlale ngikubona uhamba phakathi naba unabanye
1: yabona.
3: Uyitshela ukuthi into ekhunyelwa phakathi kwabantu abanye ngayilungi
1: nkosazana. Ufuna ubuyelele
3: nje ngakubona uma usuqala nje uyibona isimagi hayi siwakubomaka wakusela ukuthi uyayithanda ayibuzi ukuthi ungithanda kanti ngiyinkatha yini usicela ukuthi hayi inkosaza namkatha yodwa ethandwa ngoba ngenkatha uyithanda ngoba uzothwala ngayo izinkunzi wanqume nje kamnandi uma usuqhubeke naye isikhathi eside sukukhona igama-ke manje ozoyishila ngaloko manje usuzothi inkosazane uyangikhipha noma
1: uyangifakale
3: manje inkosazane oba kade ngakhuluma nalo sengifuna ukwazi ukuthi uyangikhipha noma uyangifaka na uma uthi uyangikhipha ngizosuke yini ngiyihambe inkosazane
1: hayi babuncanana kulungile baba siyabonga Awuseke thank you. So bambo munye la kuzobogcina siza ukuthi ke wayegadla athini. Sawubona usokhosini kunjani? Usokhosini usawubona? Ukhozi molo. Alright, sisibona khona inomunye umsakazo ukhozi sawubona.
4: Mhlalo unjani?
1: Ngiyaphila unjani wena?
4: Ngiyaphila.
1: Hayi sikhona nathi.
4: Ukhuluma use ubini manje ukhuluma no Jehova wami. Mina ngezikhathi zami
1: yebo
4: ngangashelwa mina inyanga insizwa waphela unyaka iphela iminyaka emibili
1: awu we bakithi awu eminyaka emganga ngizodoba ngihambe we ma
4: ize ithi ungehlulile ngangifuna lokho
1: okuze kuyisholo yona
4: ungehlulile
1: kuyisholo yona
4: kuyisholo yona
1: hey bakithi hayi engathi ungafundisa le ingane zamanje kulungile siyabonga nathi ma
4: Danko,
1: 2 minutes after 2 o'clock. Hey, bakithi, ungakhumbula. Hey, ngakhumbula. Usuka ngoba amadoda izinto ziyenzeka. Bo, angazi noma ngixoxele noma nguyeke. Kodwa ngiyaluza lo daba liyangishiya. Abona ikho into mhlawumbe angeke ngalixoxe lolu. Kodwa ngiyazi izinto izoyazi lena. Ayikho into emnandi njengokuzizwa usemandleni. Yabona le ukuthi uwe imambana. Khona istage esikuficayo.